0: Si hon nga nga SKFM FM na ngumit ang okong kung ka nga mit na de flit sino nga naman ang bungin sa SKFM. Eskom ka hanaki ya, kuko yung teknik gito gira sa ngu provinsi sa ngayong iski kwa yung gito gikam sa ngu gulitam ka karaka. Karaka gi isang ki ya kutuan ko kamo ki glag-glag-glagang ki kalinggo glag-glagang gugi magi kwa ng. Kautiang kwa sunung tal uwas ka buli pong boy fresh tati kuna ki provinsi gya ang he problem ko yung akaraka to ngayong kwi. Kung din si kong akaraka kawa delf na yung mukwe na kikin take eskom Spanish ink kasi biasa kamo ka wajala ukaraka gitu kan ka ng. Stand get a Kamsun U get a Klesika and Hig Gaga and Gin Hikukas Gripangakakakochik Kochikwang. African Transformation Movement, good to get a Niklatko, Wukaki, Tusik and Chugu Shika and the Tugi, Hikisung Interdega and Skogi, Mia Kapsa Tikunaki, Prejudice Ramaposa, Ki Palapala Plasia, of food the Tugi Bisletiki, Kulai, and the Tugi, Hikatan, Hanakin, Yakin Tusika and Kumuti Kunaki Kwang. Kau sih kak ngasgida sih, nak pala-pala pelasang ngasgida tu keluar, rampozit tu sugi dan gak ancukusin. Ya di 1 September duit kamu sih kau sih kau tengah ini parti yang ATM, IFF MKP, you sih di komuniti sih tu sudah di 1 fu, kau sih kau sekuat lagi nih mas puna wah, ATM ngasgida kau tu sama kui, kau fu beslih tu sih angkut sugi ngakuan. Opa, se kwit kwa kureni metropolis sa julis mga kunazi kiti kwa firi ng sasangklaya ga brakpan ki ufudan ng usran gani kwa nga saklaya ging kula igia tisa tu maligo kasuin na drongo kwa kawaji usika ang igia tuti ka nga kikundisa gani kang kiklik ang kibisa kiti kawa nga Emmanuel Mbensi ki tuwidis nin tuwin tuwin daki April Mbensi ha ng he brakpan kunat kisu kitra kaya gani ka ngung latar siya una dam ki kwa ng kwa nazi kaisa light stalls Kobus van Drentberg, Adrian Kinzi, Beko Kwa, Ge Sibande, Yusi, Ge Oklika, Ngogorofu, Ganga, Kausika, Viga, Dancing, Higging, Den Amagandia, Gitung, Higgim, Langa, Kumisi, Kantisa, U, Firte, Wam, Konazi, Yang, Kitkatu, Tomoki, das Duty, Kuna, Ganga, Mungi Fasi. Tukang her vet daisy ke ka gutis kan Caroline Levitt ken den ginnan kan fashe gutad guya yati kwa maka he gya kon ta president Donald Trump gutu gite ngatsang ke kroki Levitt gutsan hotalo tete in he ya gina kam ka ke bang kama ko ge gul tong ta kwa ge kha ach in duen dag yare ode Levitt an kwa da sin ge chek kisa chali in te ga chi ya he ye gusisen ke bang ati bang ge da kau sih kastin kau terngilang nggak cari dia kau. Kau ngomong yang siapa yang pula terma akhirnya sama kau ngomong SKFM.
1: Siapa ini? Ama kau dream nanti jengje kau SKFM ke bambar kau hokek ketenna di Maret sebelah kau boleh suara mataram. Eskoma tu ama jauh kau na anti yang mukunda jiu katin kiaro de keraha anti yang jauh jikit area dikem. Kraha jawa klon aw kena nga di sinu ngu kum di bara a, sniu a, kum di a, ane tau di tawa kwa nagi amburong gajite di tam. Mkunda ji, Gauteng, kwa Zulu Natal, ni Uskap, Limpopo, ni Freista di ta, ngu tau mburong gajinsen o di jim. Eskom siku iya makwe, Daphne Mkwena, nga di sinu Eskom Spani ji, ngu kaisesa akumuwa di mayo kong jite kwa di ta, nu nao ku jite iya di khanao jau ji adam. Ay nga di sinu dao ji kiaunsen he, nga oji ucheka ya he ta ko tew taba na barana nga ko he ngo kiao karako ika gwe jao ji ya khana hiwe dam. African Transformation Movement di tau na nga disin khana a kien kiao ka dibe homa di muteto te ma te hofo ku iya ti ku iya a khan nga kai apel kwe ke inja kungwe ngender deke si tew ofo kapsta disi di a President Cyril Ramaphosa mki palapala mborong kai ki karati ngim. Tewo fu a Dorothy Sinongo kai kuji re kare kwenao kaye nsesa komitee ke eiki tewe ngo kwaen di tamsika ngo kere kere na mohe ngo farslaha si palapala ani kwe ke einyam kai tahinkim. Ramaphosa mwa kahe September mki kai gwe ATM EFF MK party takono asesa komitee he homsi mutete hofo ki apel he ehinyatim. ATM nga tikana tewsa kong ka te Dako, kui si khom si mutetui kui ya tinghe khan ki kletere ditam. Kwa rahu im tunipang o ma ekrolene metropolisa naoma, Julius Mkwanazi, dako no tun firi kwena, Brakpan si di tlai ka kwe kik o sran di jate kwa kwa ka kwe khana kwa se na kwa kha ki tinye te kwa tlai dam. Nen kwe na eu kara kwe himbron ka kwe di tong di a bismi si koma Emmanuel Mbensem mbron ka April 2020 da ki te enkim. Mbensem a Brakpan ki ngi yiko tong hi ta hono si yiko dama ki am di choro gya ma kwe him. Mkwa nazi Kisha Lee Stolz, Kobos van Rensburg, Adrian McKenzie, no beko kwake si bandita se ko ewa kwi ti mboronga kwe di tsong di a, kwe di ho di tsa a, na moteto kwe kwen ki ngwiri am. Na angie ti veke ki khose na ti ngo madlanga komisi ki mshupie te suri na ti ki kwara ti eko am. Na fo ka di am kwa nazi ma khose na ti ngo mboronga ji am ji ngo ti ko komisi ki suri ete kim. Porisi u khiriwem. Vete isi si u bori gara kwen se tae kuta tingi kwe a Caroline Levitt ngwe mkuri weiki khasi uke ye kwa na kwagwem. President Donald Trump nga ati social media ki gara nako Levitt ngo kwa ati kweiki ngo kama kaya wo tibe khasi ukungu kwan se ngo tuwa kadi anak ae kwa die kwa na ikim. Akhantu na kuri kwe Levitt ngye di kuri ki ngo vete isi si u gara kwe ta teho hi no ahe tsan kun kuri kwe akle iki kwe ngu vere shai si tingi ka kuri ka ngakwe di a no ahe e chinjago kwe a gwana uka a kaya vere ka tim. Sebe iri bori si u kheri uka e ahe habana ka tu bori e te keke gwe kama ak iri kama kuyong. Bori si u kheri uka e ahe habana ka tu bori e te keke gwe kama ak iri kama kuyong.

0: Ach, ire tla mogo ha ex ka FM ke mbambara ga go tsekete na di Maritzburg go bore shere matera. Eskom tsong ama jao khwena na jao ka go jeta ti ya mukunda jika dita charote kraga a ti yenga o jiki di ntshe de kim. Kraga manda tla o nna di sinongo khom di bara a sniu a na tsong a ba kwana ke mborong ga jitete tam. Gauteng, KwaZulu-Natal, Ooskap, Limpopo, no Freistat Mukunda ji, ngo tsewuni sa Mburunga je wote ji, na Eskom shiku ya makwe Daphne Mukwena, nga tisi na Eskom spani ji, ngo tita muwate, mayori chungwate tita, tako na uta iya tereguro oa na khana di jawa na ta khana hiya guritama. Ay nga tisi no dao jikiangwe tiji, nga oji gwana ochekabere tiji kwa naki jao jikiya guritama. Zambia ngukwena nishika ngo shite koro gwe presidente anu parlamende kwen ama. Nte shika tim presidente ma haika inde hichilema tamka buru a koro isa kiate tamakano Zambia kwena u kia itao ya he ngo huji undiro he na unshiki kwenishi ngo she uji kwa haniki hambe te huji a ngo am mkhe kwena tunukurua gwema. Khe kwena nga disini jawade hambe a na khuji undiru a tsan tsu sakhana mwin ki khungu kaate Hichilema ngo mwede kwa no kwa khuita tsan tsu dihini kwa awogwe Brian Madumbile mka ngo ama a ngo jamana kare tu parteji kwa jawagwe kim Dertin kwena hini kwa gwe koro kwe kim Ni koro kwe mwede ngo jaraku a Zambia shikite gwe komdi a Ngo Afrika kids ankom demokrasi ay te to a hise koro di tinsi no politike di kwarasen a awen ki tse usa te to weta makhanum. Zimbabwe sim presidente ma Emmerson Mnangagwa densta hat e si tu et ay yukwen ti anan o tiya kariba tom ki an tse u di khon a ngo unsi ki ngo check kara jao ju kumwa tebe sa anigyam ju hui twa ngo akwe tse u kwa deta ama nga tim. Firen fiera taka di kwen o tingo tuusi hona tin nientin kwen ya tingin tsaay huyum. Ngte si ka se sa kuji ki shuriye te sino a tuhe ya eweta ting saay se ngye kwen ya ting. Nangagwa manda hwa ting tia ngo hurumende ngawji a ngo tse unise kom kara jao tino atimboronga a khawana kahisen vem. Giao na kao jao jin ngwe kwa maeka ke inza ya matati ta kumwa te no hurumende na yaba tingo tuchoro ji. Ngo atu shikwe iya hwati nka ngo teko akwe gwetam. Borisi ukhirwem. Direktir general anguna uki choko te matorhan sasi sidi a Tedros Ghebreyesus nga desinu ngte sika koma tkharako kwe ha ebola juanga ya Democratic Republic Congo kwe ngo West Africa kids an tse unisha mwende kwan yalv deisen edi kwe ak enge kurijika ngo tunwahi a ngo nuhe ahe e owa kwa iya tem. Njwanga hefa ifu mukunda ji kamkia ani kongo ja teko jinjase ko shuri na hwati ni Tedros nga ati sinu ni tam kadi ant ani tse unisha na kweshe na ha a juanga hen ya makot thara ko chao kuite an rekordi jinga teko ji a owa kukwa seko iya hwatam. Akhiri bori si u khiri okha ya ahen tu bori ya te keke gwe kametin iri ya kama huyom.
1: Angam dikwa dreamen den SK FM den ngwitang kwa men de flit sinongi. Eskom ke hana ki un problema ki provinsi si sen kang kraha ki kon tu kraha ki singian ta ke dak tak tak kan bi cak kang ki tu ngin ke sniu ke kelgo tak tak ki ka ota ci kisi tron ya kraha gani kuna ta khuteng kuna ki kwa zuna tali uskap ki limpopo ki fresh tati kuna provinsa yang un kama ke problema sing kraha ki kwa un kraha ka audu ci kita ngai pang kama ke ojala ci kanta eskom kumulis kwa adelfen kuena kin ta ki eskom khrupu sing ski kwa i ojala udgan ing kang kraha ki kawa kwa ng dengan ini kah engkau cik angin tina kah farle gigi wala dengan ini gas engkau he kwa ukian gigi kwa Zambia kala kang dia sing stem kala kang ya stem presiden dia ki parlemen kah ni kah engta presiden dia yang enghen hulang aku hak kain di cilema engkau ni kah tu diwing ngacalo kang he Zambia krisi kaku ikamo kaya ya ikang he kwas ngang kong stati sana kaw jala u sti kwa krisi kula jik kwa ma jik kwa krisi gya problem krisi kang kwa kula he chile me gwe chugi ta take brain wadu bili ha ya hatu sa gwe chugi ngisim kaya kwa gye stem kwa ngatwa ngang kwa sa kwa gya kwa ta Kandidatari dihartin ungkwa ng da stem tlaka ng tuti seng Zambia. Seng gusua seng ke Afrika ngole ganika ng demokrasi sa gul tamo ke ka ake politika ng kalinga kwa ng. Zimbabwe president ang Emerson Mnangagwa nangwangwa ng ganika ng gedinsta gwe ke barku kanki ulag ganika ng yawati erens taka kama kwe ke ngole ng ke ikuna ke kwa ng kanti kwa ki firin fiar taka ki kawa kwa ngi honorti e nintini ng he ke gebar ng ngi tulit ngaw kwa ngi rosika ng nangwa ga ng tagi ngaw sa panga kama kwa ngi sing kwa sa ng si usika ng jings ke kwa kwa ngi ka ng gitu gitu na tuti kwa ngi ngi kwa ng ka ng he ke kanagdu dingi kwa ng ngi fasi Direktira nga general ke ngulig nga kasunahit organisasi Tedros Gebreyese ang kanang gevar ki kaka ang Ebola ang hinkong de Kratis sa Republika Congo ba ki West Africa kan ik kaka ang titkwa ki yal disini ki kawa kwa ang kaka ang sanggitan ng taki provinsi fa ifi ki Congo kan hulgi harang na dati drusin ng ki kawa chik ang he tkwa fa nakan ewa kan dati tkwa ng kalin ng katkwa ng atamo kya kwa ang kung mi ang hewa Akha ki fagim kolagi akama Dinim som kon nuki SKFM.

0: 10 ire xa moga XK FMG bori shora matera marits berehom madlanga komisi e kwa go teng e moshupi ate komangwe tso tsing grupo ji kwa zulu natal ke mayo di khongwa hi eto e ta hono nkwe akwa go ntsongwa go ntsaona ta hono polisa na amboronga jikite tlo ga atam ete he polisa kwe a Gregory Loftus moshupi e gwe no komisi ya anka itahasi no polisa nki atahatuye kwe teko anko kwena shuri kawe mshupi mapie tahaki itema akaratiha mshupi ya ushika anko kamara waha mahita ama hami aka kinga atisino ham mkuye kumwate ngo shuri na ekoji ngo chahi operasi a ngo dwele mshikunga kwa chuching grupo ate ori am bismisi komandor dvesi si uma Suleiman Karim ushika hamita ma mshupi ya gwema komisi sidikuye makwe a Jeremy Michaels nga te mshupi PM mshupi he ngo muite kwanu ngo tuwe kwa na karaka gobe ngo jaoji karimji aninjam monaster a sasa sidia dinapule nzika dara gwe sasa mbere waji Belleville nuka ilicha kwe sakap statikim a nga atakasi u dara hembere waji mwini kitinji yo kaha ngo haete kuhuji a sidike kaha eye na komgo kwena go aki jaroma e klok eji a tako o nashe e khai kai kutam pule nga ati sina ahwe kuwa kai te khasi u jau he go jau ji a hasa karambu ga kwen a khai hiya matam a jau ji ki te go kha a kuji ngo kwen ani kiao karashi nuk a to na tahono kwen anata I kara jaroma e kore tam polisa na nga ati tau ama tau nisha tase na kwa hin a kwen a khana kiaro gwe go te go sesa tagni jao kae kobe mo go te nga neng ki Rustenburg ki go a go ji go ana kwese na si jaro go khiri ka tam choro a 14 o mo teto mo go te go hnye tlo kwe de den sta ga tse a mo go te ki a go eti no polisa ndi kae go tso a general mayor nonkululeko pokane nga disin polisa na jaro a ya de department de minerale no go mo o ka sa a go tlo a o kwena o go e go a mo go te si go e sesa sama Departemen de akarata sinu ngo mukoti aha tsu die ta ko o ka ti numu ndi kwanu homa o ka hango tsu tsu sa tubu na kya ngo beta mtse shi ka ngo jao ji ku ka ite hang o tin kwen choro ji aho ite na uji ngo te shesha ya ko ma ta muisa ta ko ngo shesha ya ko muisa ndi wa an kwena tsu mwa ire tam Borisi yu khirwem Zambia unkwena nisi kasi eko koro ko kiteche gwe ngo presidente anu parlamente akoro isama. Nte si katim presidente ma hakainde hichile ma tam katermine akoro isa kia ate tamakano Zambia kwena o tun kawji huji undiro he tako ante unisa kaw a ngo am mche ayakuruk e gwe ma. Khe kwena nga ate jawadi hambe a na huji undiro he te usa khan akon o ta angusikitama. Itilema mtwa, tau nisha kwa kwe tahihi ni kwa gwe, opozisi kete koma Brian Mundubile, no ama ngo tu parte jise jamana kareti ya koro kwe kite gwe. Dertin kwe na koro kwe kite gwe, no muite ngehe, tau nisha kakom koro kwe Zambia ki na Afrika si u, tau nisha kiri demokrasi aiche ya karajawa kwa tamite he, nise tia na mie kloye politike di kwarase na anwiki chan, tau nisha ngo muteto ji o sena kutama kanum. Tin ir borishi u khiri u khaya ahen khabana khal tu bori ete ke ke igwe ikal tam 12 firiyek ama khuyum.
1: Tin ingam dit konfirma intane SKFM lang himitang kawamik na de flit sinonge. Manlanga komisi tin gitsu gita un ara chung u khataya sangi ng hen un tu chigi gani kangi kwasil na tali kona gitsu gita kamti sa u kre ng kangi kolisa polisa ging khalik mingi polisa ging ngi yako. Gregory Loftus ya ngitsu ka hana kata ya komisi gani komisi gitsu gite hana ke polisi achi koma gani kuna kata ya angwa pie wa nghe ke dun anchuku ke guma kucha gya I chunungta gya kangu chi usheka angkang anchuku sa ang kata ya sengitsu gita seng u ka usheka nghe gamga ipelmas ko gung se ngoke I inkrisi ng delim si cho chi ngkale nghe kya ngung kaya polisi seng Bisakitik ang Norvisi wa Suleiman Karim gitu gita guma hana kataya da komisi kumutik ang Jeremy Michael se ngay kataya pia ng guma gita sengkaw sika ng hea Karim gitu hana kwa Yang hewa sasak au dina pule kenteng ke yahan kau tua sasak sen kanduri sen ke belvel ke kai silisa kapu kuna tak ayat kau tua sen uji koma sen kawa ya cik koma ka tu sen yelang ngul ngul kau sasak kanduri ke kesen kengawa cik kwa sen cik ngai gi sa u gi sen u ngawa ke cik usi kang hei yin kwa kwe cang ya pangak kwa pule gitu gi tan ngai kawa cik ngai hewa cik koma ta hatu sen sasak gani kuna ngok cala u hayung ga kau sika ngke lini ngang sen cik kau kwa sa ya nghe tuna ki kakamo kwe ki gwenika polis ya gisu gita hana klenke gahwe gangu chiu sika sen gita kamsung u ke ji kasi kang hea kondisa nga nen ke resen bera kuna ikwa sen gita sen ke main kawi ngi fiart ngungi ngwe toge din sas gwe se wuna main kuna polis ya gungu disika ngi wa general major non kulu leko pukani gitu gita ngi polis apa ngo departemen ayam menerala wa ke kadeng da chusi sa dun onor suka da departemen gitu gita sing ke kau sika main ga ke kadeng ku uam chi usi ma pengo ku o ke lisi ko sing ke veta sang pengo ku kam da ti kwen ge kau sika gita na kam sing ma ju sing ge kwa ngi fasi zim zambia kala kan gitu sing da stem klak klak gitu kondisa ki presiden je presiden ka nga hakain de echilema yang kongkwang tena tukgitu vening nga kwa Zambia kao kisi kato kama kwa ya kaya nga kwe he kwa sang tip kwa tena kli kama kwe di stem ka sato sang tip kwa ma kango kula sko gisu nga vi uga kisi kwa echilema gitu gita kawa juna nghe wa brain mo di bile yang hewa leir nga nghe kawa tung sko gyu nga kwa kang sang kanita diartin gya kwa nta Gisa sen ke tuti sang Zambia gitu gya sen ke Afrika ke kanika ngya gul ka demokrasi ngitu gi wa kwa ngka usika ngte toba kong mi ngwa tini ki fam kola kama tolfum sam kun SKFM

0: cuai cái tí nữa ỉa chém ung hệ ung cái tí xin như thế ỉa ăn ung nhà này ít khi khác ăn mệt ở rồi anh ỉa ung nó ít khi không sẽ tạm chú vú
1: đều ung gì anh gì khai thác ung cái tao gì nãy cũng ung gì cũng anh nào khai thác đều ung số người khai thác ung mà tao đều ung gì khai thác ung cái tao
0: ung hồ chứ mày có ung cái gì về quan à ăn ung gì quan à ăn uy cả ta người Africa
1: anh để khoe khán ăn uy cả ăn ăn ung cái hả
0: khai ăn ung hồ chứ mang tôi à tàu na số cái tàu ung gì quan à ăn uy cả ta thì quan này cả mua có cô na này quan à tàu à có khoe na chém ung hệ cá thì quan
1: chém mua học uy thì ăn cái này về chém học uy
0: chém mua có apple này khron để hồ chứ cá thì tiêu khán năm e cam tam à khu vực cả
1: Ne protein ne khoje khaje kona unkare ndio tahamitat
0: khoje okona mukuntere khorotwa khoje an keri kwadi akam akerika na khum akubuka
1: uti kwe corona nwa tobe kehe nwa tohe maka we ogu antiho
0: atimporo ngabe atwa kehe dia atwa ketino atahe ngam khamkya te kwe anza khama kaman sa do kabe kwe te tamata akwe ahine ka tote si doroko
1: je khati etem ho aka nuti hita bo heti ti kwi ikukara kwi moje sinya ko kwana ikino ti talata ukara nyama ko mo sinita go kwa nasi ka kwi anti sin kwa nasi ka kwi anti sin
0: ata ne tsaka kae ata aha he atin tamana ha mo tin masai sia nya tere ta kono ma ndota i kara ha sinya gore an nweta ta ko tsuru ti sa a tsani ta kiri kwa kwe di trek amaki a kwe ke he tsam tsa ka ta ti ti o tsa tre energi awo
1: ti ana ga te go ha ti nwa mana go ti ku sian sta mo ga se sin go kara ti ya kwa kwa kwa wo ai tama ya asa kya ti kha na ta kha kwa a tuta ngata no ai ton kara ana khweve no khasi hi ta kwa khasi pi kha a kwa kha tom ka
0: a a ta kwa khwe se yi sin kwe ki si ya ho un khwe kya to tama ni e tom ka kwa ne kwa kho he no da kha unwe unwa ko tsi ta ko tswa am tama te tsi na kwa ne ka ha ku se ne tom ka re ke khasi kwe te tama ne unwe un ka e ho wa ho ve e ke kam tom ka ti asi kwe
1: Ah, a te khati nga ti kha. Tse mo khati nga ti.
0: Ah, trepi a tsan keri kwa kwa ti. Tsa kwa tum kan kwa a khoma ko. Khe ta ma ke en kara keri na ti. A tsa nwe nka ta ma tsa mo to e kwa a trepi e tum ka.
1: Tse mo khati a te a nga a he ka go.
0: Tsa kwa a de amanda sa sa se a kwa te te ndu tsa han nka ta ni. Khoma na ni de kara khun kwa ba a nka kha. Tu nu ta ma kha e ka u ja han nka. Tá com um sati vem batata de cut cut cut a janha com aí camca nunca banana macu cua com nunca haum veta advocat mata com um tua com apple ana com aí janha nunca ha
1: a tanu família teve três ore em que tipo nunca tita
0: ah ha mo tio tua a seis mande que se ya com ha três ore em que nunca nunca
1: joice é tipo anguia te ah é tipo na mago anguia te rodio
2: Anke kha wo korokorsen a khari tswa di tsubu a la khari tswa di kha sonte tia o kha korwate khari tswa a chaka karachi yetebe na chaka karakunwa tebe nasinala kha sonte skakal board kona khati dango a kha ki ntse shika ngo kha tsai kuta ntashi na khwae jo kona jo kha u mborongaji o korokorsen tia kwara na maha a. Nungi national gesondheid skakel board kona. Departement van gesondheid kona. Die haki tema te ha a. Baha kai kona ta. Haki jero jero ki. No ach. Trappel nul. Tweer nige trappel nige. Nga veno. Wachapu ki. Borya ha kiaro. Nunomoro he. 06-00-123-456 Dako aki khakai ku Ngi gashin Tashin ako anakwa hecho kona chwa

kameti nexamte ku 30 minute xa nje ngekra kwa radio x ka fm kino unwa de chan a tetia taya koma te tako tetia klasina te ma unji ka te utwana te kou ma unji te ka ove te utwana an tausa nge khoji keri te utwana kwenis ke ngaika te ngwere khupe mina a kona miya te khoji ata makate hi angana te a kya ka de kwa ha te a ta ka de kwa ha etoe ni unji ka te utwana to kou te te taya tausa klasina te anja tui ha unji ka ha te utwana unka veta makate hi anja kwako unji no a unji akwa kwa ha hajim khom tama kha kwa kuna hajim jao kam tama kha kwa kuna te utwana tsekam ke jawa go kam tama tseusha kwa ko na kwa na ka anja tiya unji te unka te utwana a tama kha te koro cheka kho ji a tiya jikite ke he unji anja unkara kha ve ta ta khuno twana trepi a tsoma he ka dina te go ka ve tsom kara go te kha di tswa a trepi a unja kha unkara tama kha unwa a da kha khari tswa a shichi nge trepi kha tsomka tobe ti dumpi kha kha tsomka tono unka khari tswa a tako tsomka ra tak ya kha te seis mande ya khwata no me ya tobe anja tswa di pia di tsoma khiri na khwata of tswa ke pia kha khabe ta a a tswa anja yi e tsewa ko ni nyama ko khabana ka enja kungwa go seis ndwe anja khabana kha tsoma ko tako nje nwa ko anja te so pi enja tsom nwe enja so yo ka kha anja tsawo go tsom tsheka meta ko tsukubuka go tako chika go cheka kara kha nwa kwana ka hetyo te mo tswana kungwa ke tena go kara go tipi tsoma ke tena go tyo tsoma go tao te ta kha a sinya sinya go tsama o shi chiya go tsama te nyaka of the hooker, so Tony Sahabalanga gets happy and a conakante, Kurkoji, Tom Karagotaute, Que Karahuti, had a peer tumate of peer the Choma tumate, Kwanaka, Kun, Clinique, Cassisuere, Mats and tumate, Hatom Karaha, Antum or Kuhunka, the Tower of Paparako had there at Antunka, the Nataka Hinagure, Tino Anna, Ha Anama, Nataka Hin, Hawe Wagurita, Akiri Hakiti, Eya Hak, Eya Hak. Trebe ga di tre ana ga di pia na kwana ga di tswa ga ga di tre thunga de kwana ka ga tsomka go be go to dumpi ga ga tsomka ara te hebe ara te hika go kwana di dite ya clinic si kante koma go shesha go na mo go nge mporonga ti ga di pia go pi jwanga ga wo of tsuo kwana ka ga di tre ka mekeng tsuo jwanga di tinunge ana ga a ko wa teno ko tsomka ti kha di tswa a tshepi e kwana kha tsomka re njwanga kha di tswa o ka shiya go ta ata ana a kha a ko wa teno nganu kha ana kwa ya tshega di di tswa ke di tshabe pi e ti o e kwana ti pi e di tsha te no ti jwanga ka go ti di tswa ta khono tu pi e kha tsomwa go kha tsomka ra go tao te ande te he no tsone sa ga te o ko ye tsukubu na go ka enja ko go a ji tsukubu ji te te tsa e kwa te tseu kujina tseu sena go tao teji na cheka kara kunye ko khashonde karate te nga no tsan tseu ni sa khate ke cheka tswana chat na tama tsewa iti tsekam ki u clinic shika a of nwi ga di tswa antse tsan tseu sha tsaba da te tsama te nwi da go wana na go shitwa clinic shika a tseji ya hwata datem ji ya hwata tswana o ji e tswara go te nge ka ti a tse kuntwa atse ata khate nge kha khuwa aheta tsuna kha atsata atse jikina aka kanti tsesi ka ti kunwa te clinic shika ti uwa te ti tswa kwana kha di tswa di domia ayo shakiri ke he kho ange kho kiri nga kwana ka hito te mo maji kiri kho jite u kwiski maji kwa kho ji kiri tama ayo shakiri be kho ji so a kho jite hiya go atsamjika te hi yo khurina kho da tsamjika nkiri kho ji a te utswana te keteka te utswana u domia te choka te utswana a ke hetsam ta khono te tsukho ji a hinya ten te hi mi te be te ka ja hin kho jam be da te te tsan tsau sa ti ya hin kho ji tsute tsashen kho tsute jawa kho tsute makakunwa kho tsute makande wo shino hinya kho ta mahano te utswana u
domie ayo sakiri ngakwana kahito kwana te u klinikisika tako te choka eji ashaka ti tomka ti takoko nena kwa shikuiku ti shomha tamaha si at eji mwaha tako kurina wako tudate mhekwana shikara kagwe kiao mamgwe mki at eji kakashita twen kra eyaho exka fm de tay keke ten kona ti obet ndani ti tsausha nguye ten ti kye ntawa ten ncamme to tswa de ya tay de tay toate te u programme site by site parte national department van gesondheid kon oka sabc tay kon oka tsobukasa khadi mano a ta tsobukasa khadi konya keke ncita ntsoje ai tswati tate yana tikhodarana qaye ixhama tsedzi ki gatswi ga tsamska ga tswi ga ngaswa ga di damaka mburu damaka na dobi damaka te ya khoje ga te go te tsasena go a ga tsetse di kwa ga tsego je go ka tsa tsara tara ti obet ndane

0: 12 xa mogwa xka FMK e karoga go tseketena di Maritzburg bori e shwere materam Madlanga komisi e kwa go iteng e mushupi a te komagwe go tshochin group ji kwa zuna tal ke nata mborong ga hie korita ta hono nkwe a kwa eno kwe tsongwa tlonkwe nao jauk e ji ta hono polisa na mborong ga jiki nata khanta mate koritam ka ite polisa a Gregory Loftus mushupi a te no komisi he a ka eta si no polisa nge jawa tlokwe mushupi mpi a ta kite meng a karata go hama u sika ham mushupi e go kamara wa te hitam ham a ka ka manga ta ham mushupi e kung wa te go shuri na e khoji go tsa operasi hi hi a tse u tso ching grupu ji go dwelam chi khoji go ti o ama bismisi koma northwest mukunda koma Suliman Karim ham tama u mushupi e gwem Komisi si dikuya makwe a Jeremy Michaels nga di mushupi mpie mkuihe ngo raka agove Karim Aninjatam. Manaster a sasa dia dina pule si kadara te sasa mberewa a Belleville nuka elitsa ta te kwe kapsta dikim. A nga adakasi u amberewa ji darana te he yela ngui ki khae te hinya gwe ngo khasi dike ka khae komsa kwe na nata ngo jaroma ikuta tako manda kwense khae kae kusam. Pule nga te sino akwe kungwa kaya tingo jauk eji a khaya hasa kasa kia te ambere wa jikim. Kwe na tia na teko kaya te khana tsan kiao kara te tu ambere wa saki ngo kao ko khana kia te tsam shikam. Polisa na nga te tau ama special kara anakwen kwe na khana tiaro gwe ngo operasi esie ko te kasa ngi muko tinka neng kwe Restenberg ki khana teko hinya te ama. Choro G14 o muteto mukoti jaho hinye kwe densta ya mukoti ki kaho iti. No polisa na ditlaye kun o a general mayor nongkulileko pokane nga disin polisa na jarot ayete departemente si homa o kashawuni kaho ito hoje mungo kwa na tako a mukoti si uho ese sasam. Departemente a karata khao sinu a mukoti antubu na homa o kakumwebe ye a no jao jitamahanu ya mahota kwe haangi an o tin kwe na amuwa aesango man kwe na anare tako naoho ana tunga tita sesa ya kumu isama. Borisi u kheruemu. Zambia unkwe na ngisika presidente na parlamente koroko kikhegwe tse tim presidente ma haka inde hichilema tam katermini akoro isa kiate tama Zambia kwe na u eji na ana ahunga atikuji tunu amdi koroko a kekere kagwema. Khe kuna nga di jawadi hambe anahu jidindiro a khana tsanhung o tita nuhichilima amse wina kwa gwe opozisi kete kuma Brian Mandubile nu am a kwa lisi e nga jarot a isi tia parte ijiwe kete raka tekhoro tim. Tertin di kwe a te kwa akoro kwe kim. Nkoro kwe muite an kom di koro kwe Zambia ki tako tia na kha di Zambia si di demokrasi a Afrika ki an kom ta isi koro jiti tamahanu go kwarase na ga politiki go angwe ke hise na tlobe etam 12 re borisi u khere o ga a he ga bana ga tru bori ete ke ke sa eng tsa ma yen ire tsa ma go yom
1: ka nna mri ka firma ente na SKF em den ngum gitang ka meng ate flit sinonge malanga komisi dalage e ta tsum u khata ya ng he to tsing ga ka ne kwa zuna tali kuna ke kan ko kuni sha wa pulisan khale ng ke pulisan kisi ga khale ng ke kwa nta Gregory Loftus yang glad biar hana khatai la komisi ki wala ngegutu kita singu polisi ji koma sing. E khatai api yang dutua giyya tun uwa dumma hea kwa ibga kangut ngawa. Anju krisi kang he uwa khatai ya sagi kwa ng singi ta hana ki kau sis koma ngegutu ki na tampangan ngoi krisi tene giyya dwelim si chochi hing giyya ngung atiwa sika ng. Bisadik awak ngan nur besiwa Suluman Karim ang gutu giyya dumma ngegutu komisi tang ta hana khatai ya kang kibutin ci kong Jeremy Michaels. Ngekhatia pia ngau si gitu gira kali kamu ke karime kwa Menestra yang wasasa wa dina pule kalakan gitu ea ya kau cuki sasa kanturang Belleville ke kaya lesi kap tati kuna kang akad gitu gi uwe tu uan yela ngulit ngi ke sasa kanturi sing ke kam tisa uci kwa ketika ngheigi sing gitu ya saaga ni ka ngi yang kwa kwe kau siaman ni kwa ci kwa makunai kwa Pule gitu yang ngutai kawa ci ka ngi hatu sing ci kwa makuna ke sasa kuna katurung kau jalan sing yung ka ci kwa ka nghe leni nga ci kwa gitu daga kuwana kwa sangkit gani ka ngi hatina tu ngi kwa kanga kau jala kwa Polisa gitu kita hana kung ke kau si kang sengkira kam sung uing hea main kani kuna ying duis ki sing ke maining ung ung ke beri neng ke resin ber kuna ke tit kwa kim ngung fiartin inga main kau duik din sa sing hui. Suya kwa Polisa general mayor non kule leko nga pokane ge kunten ge polisa sing u ta pango departemen ha main no kene ka nda sa un nur su kusin departemen ge tugi ta hana kinge men kane kuna ke tko kusin he ske una ka dinge ko un ka un sin ge ta kam su yi sing yi mo ju sing ge ko un ngi fa si Zambia u ngo tho ke stem tlaka ge ya ge ko un ka sa tu sing president ge ko un president na ko e wa aka Tayende ichili lema ngungane ka tu dibi dchung na chalung suki se kwa ngang Zambia ka krisi ka twa ka nghe ya tsung ki ya na khaba stem ka un ta ki ri kom kula khamo khe ji ka twa sun ka khamo khe ngole ka ng ichili me ya tin ya gidan khaba le ri ma nga bare mu du bi le ng sa kul khamo ki ka chalu nge parti bi kwa ng ka sang gi ra hang ge thoi jar sing ya kon ta stem kla ng chos tu chi zambia ang sing ki african ngul ng ki ya mang chwa gi ya democracy in ngul ng ang he wa ga gi kon ki kon ng kong mi nga to reform kola kla ma ye ni som kong ng no sk fm

Yeningangik nga SKI FM dan ngumgit ang kawamig ang deflit sinungge. Manistra ang wasasawa di na pule. Kikin taki kawatsiga ang hatong kawchua shit Afrika kaya sasakan turi kliklisin. Hi, ang ting nga malini ng kliko kigagan ang nuri kadit kaw dun ansuk kisasa. Manistra ang hasasa ng ikantura ng kailisa Belville kikapsat yan ang eatayang kawchua. Manistra ng kikawatsika ang hatu sing problema kisa ang gyatit kwa kisa sagani ko na yakwa siya pulete na tung sing ng ujala uga kisi kang hijat kawa kwa ng tip ko siwa yung wajin ay yin siwa na ngawa kula ng hiwa aka kernan fops ki atali ang atibelo mo siyo no yin iskit kakawa 5 Oktober Iteni dak le kono koman kan ig ga derban ga fugan se kango no in la ka wa yerte ka tsu ge sen ke ses ke november sten ai de chun o de na sezing ke november ka ng he yerte de tsu ge mai ka kya kwa ga cha sang in he wasi ya bonga malusi indi mande king ke kama isi tweni kuna i dan kla ng he wati kwa kun tsu kham ga tsaba ga kun Forbes ke wushona ke February 2023 Durban restaurants de ce trait kawe ko. Ofa nghe wa Kalfinia ke nur kapu. De tu gita sing ta sawat. Tigang ko ne sawat tweeten. Est ce gen not kan ke wa ke kula ko ya tu kawshin e drongo. Ta ti di mula gangstin ko kawa kama kwe. Ka ya ga ke kan ka. Kawa tika he sengya tuhung lang ting sinting ha udo fuki shawa go sika ang sina kamsing ke kawa chiga nga chi tok kama ko ke chi tok cha khoi ga tin ko ko panga ko ke chi tok chi si bi chali tin sei kamsing nong sanga den nong chi khri ko ho fu gi chugi den ngin khona ya un ngon ton da ko ding ha u ngi fasi prin sarama poja de chugi da hana ke zimbabwe ke barku kang de kuli kariba gani khona ke atsko ta disa tsi tsoin dat nga se kho ki firen fiarte ta wakta ne ka angkang bar ko kan oli set africa ka odu gi de sing ke kwasa zimbabwe ke ing tsi tsoin ke nga kon ke tu ka ka ng rama po sa tsu gi dan ke ha tene kwang wa ko gi nga kwasa ta ma ko ing tu nun sing ka ang he ki ga wa ma kalung ke kwa ng kong mi nga yen ge fam ko la ta ma tu em di sam kong ng ke ska fm

Twee ire tsamago xka FM ke bori e shorama tira maret beregom. Minister Asasa Kwehe dina pule nga disin khahe tsewse nge kara hwata ngo na mayoni sa tsan tia sit Africa ki sasa kya ba kun kwena tsan kyao di leine ki te ko ke hengo e khandisire kya ba sam. Minister Asasa Mbire wasa kaya licha ni Belleville kwe kapsat ki darana ta no Sita ekwata jawa kwenkwena na kisire jekia wa kwenkwena tako kumata mburunga jianuwa kujima. Pule nga atisini anke unse kia perekara shuri etisino tamaha aninja ngo kai kumata kwanu ngo jawa jiche kara hii takehena waka atitamu. Taihe shiwek ako kwa ewa hui hii kwa ikwa ohe an mti kumkinen aka Forbes itahona amwesen matebelo mochwane chawe Faith October ka kai henya magwem nkwe kwa kwa ma ka Durban city tso fo ka ikite ta nunga nyam ka di akungote ango kai si 6 November ki ngo nyama go tami hike kham sebe mboroka go kwa November ngi kuri ki nyam ka ra yo ka hate yo fo ka iki ngo damakucha si bonga no malusi ni mande isotini ka kaho ika yakara go yum Acha ache ko ewa go hetia di moronga a kwedi tsong di a tare a kwedi tsong a ta go nngwe kwedi tsong sa hi di am Forbes no motshwane ta February 2023 20 ka Durban di restaurant ek e ki tlao tsong him Hofo Calfinia si di North Cup di kwereta go tshoma ka ntse ku moronga a gana tlhang ka go beta ba go henge tingwe ke Hashim Khoma si ewa e ga e tshoma ka a mangi ya ta no ahe amboronga e tlhang ka sa kera di tsa moro a mafo gite go yo no sesa ahe police mango a ka singo a makwasi na go tsha ke tinya ta tsa di kwe ke nxa e sino tsan tsone sa a ntse ka mkingi ku itlwe no spatra ka ta mapepa di tlo tlo go di wo shuri ka hi go a e tsa ma go ino a sino tlo eta hi jim o funa nxa di sino tsa he ke nja ku ngwa go eta go ama police and se wa nwa ga te go tama borisi u herwema President Cyril Ramaphosa ga mtlama makuku ije kharona ta Zimbabwe ngo kwena o ka ngo tsu a kariba khom ke tsa itikim firen fier ta ga dikwe o di no president Mangla da sin South Africa kwena tlama ma di Zimbabwe kwena a han kuri na shota ho tina na go tsuna gwana ho cha direti ke ga gyawe dikim Ramaphosa ha ti ga go tlhao ja kwena hiya tina na mbunga kwena te ka tina a go em kwana o ha gya u ite mo ndi kwano ngo tsunkhwena u tshoroji a tsu he tsai go she go tloe ya ha di khwena am twe ri bori shi o khere o ga a he ga bana ga tsu bori he xka fm kite tsetsegwe tsa mashe go fir iri e tsa ma go yomo

XKFM 107 ncekeni yakhaleke mtshamtshaki itara ncindwake ngecamtshaki hola qhamtshaleke drike qengqemtshaki yequma nqencunge mtshati timake ucaqwaqwa mtshaleke mtshaphasi mtshati tusemucamtshuma xala hola ushisike mtshaqwa xaqwa akweke yequma nqenge hola qhamtshaki tiwiri athithi tshike chimboy iwa mtshaphurha qanhu qhawishita kawishina qhamtshaleke xala donor de gae ancuncuma mtshasindeki cama xake qhwece mtsha namtshasindeke chimbumay mtshangdeke kaqhumata a ze wiqa ukunqada khona qhaqha athi ucamsa ke titi ay dawisana khamsa dike msa cemo wala usise ka emsa wa a usinzela ka usena msa pasi msa oto ka usise ka ya awa tsiki kamsa angodo da ka usena qala msa khona a cama ke msa program qatswa msa pasi msa sing u ka ke cemsa nga e ka usena msa sa ke qeng pa ya ke qala msa khwa qwa khona msa dike be yourself please net yourself arang jiwa kham amacaceke kichike yakadzala fana ncudziwa nqwaka ekangdzala ncudziwa kham chike dzala dziwa panga chike ka akhama ka atwara ntsasade chivika na kham chike qala tsamke yola e hemse twa kwica awa msaten chwisin u msaren ngiga ka wisisi ka e ikang a apasi msa ka e ka ngadzala msa wan ka e he acwa amacaceke chike sha acwa sengchike singa gine chika ma thusa utsa adzala mi kule makang awa singa chiki so kule makang awa otu wa ka chiki chiki sing wan ka ehe akwa asing chiki so ka e akwa kham chiki sing akwa ngoka afistan chika no da kana chamu sisi holo sisi a kham chiki kang akwa kha ki ka zala wan sa da ke kon na chim sa ka e he a a kama cha chi a da ngi tau chika e kang apanga tau a e ke tike ka nga panga kana tsimu simtsa sala kanga kom tsala msala ngisi a tike a tshwaqwa ke ka watsi jala sing tike a tla gre a ke ka watsi jala sing kanga dang ho jiwa kham tang ho jiwa qali tloka kanga ho jiwa kuli tsa a tika ngi sing o ka ke ka tema kang tsuma a ka tema kang jala a wan a kona qhiu ka ta ka a kona qhiu ka ka wa tika ndo ka nga jala khama a ka wa tika na ka kanga to khama ta ka e a tswa a wale la tika na tswa wale la tiki sing he tswa ake ma gulika tsika a tsong o ka singai o ka ke tsike a tswa tsanya o tsike a tla tsanya ke ka jala a wan tsa re ke ka ka wa tsi kana ke mo sisi a tung panga tsike e a tsanya a tso tu ka ke a huna tsike so fanga a li tsike sing ka he a kana ke mo sisi ka nga tswa kana ke mo sisi ka tla ka ke ko yeng ko panga ko yeng ko sing tsike wan ka e he titi a he a sing tsika ndo titi he a tsuna tsika ndo titi e he a tswa wa re tsika ndo a tswang o ka afistan ka ke mi mone oa tsimbo a ntse ka khwa jelang mone oa khale mo ka khwa nka mami tsi se na kam tsa sara ka ka tlhem tsa o ka kon kham tsa rim tsa ka dang tsing tsike e ka nka mam tsu tsike ntse ka khwa tsi a khwa tsi ka ke tsike mo tung panga kana tsimu si si tsika na ajala a wan kan do akang a kham tsika na kang a guli tsa tsika na ta asing hei u of afistan khama ta ki ka e ma ngwa tu ko tam ko ka e ma tu guli tsa ko tam ko ka e ma tu kham ko e khwan khwa tsa nam tsa sing tsi wi si si ka e he khale mo ngwa kana tsa mo si si ka khwa he a tsawa wa ka e a kna he a a tsung a tsike ke ni a tsho thusa tsi a tsho re tsi ke sing a tsho pa si tsi ke sing a tsho jala tsi ke sing ka usi kana kang kana tsa mo si si kang ka wa tsike ke tsinji tsa ka wa tsike kang ke o dola tsi ka wa tsike kang ke nga wi tsi tsho a tsung ka e a tsung nga wa tsung ka e a ang pa sing no tsi a tsung ka e he a hang jala no tsi a mutu wa tsinji tsi kana ta ama ka ke tsika e kang pa sa fa ka maka ke tsika kang pa sa ke wa tsijala sing tam tsa go sing ke kana tsamo sisi ka e he a wa re khama khwe tsiki se o tsijala ke sing pa sika o tsa sing ke kandwa ka nga ta ke a focus si tsijala sing wa fa focus si tsum ke ka a nwa tsike he jala ka kham tsike kang jala ta tswa ke madu ko khuga madu ko ngwatu ka tsiki sing ka e ke ka mami ke tsimbo ga e tsiki sing ke ke ka mami ke koli ngum ko ga tsiki sing ke ke ka mami ke ko ga a ngula ka ya duwe kha ko khuga ya ngwa ngula ka kha duwe ko khuga ka ne si tsatse wana a tswa ka a mana u sisi a tnga ke ne mang ko khuga a tnga khuga ke ne matang ko gominga tsika mang ko khuga mata guli tsa tsike dzala mi ma guli tsa tsike khama mi ma guli tsa tsike dzala mi a tswa tuka ke a tsinji a tswa tuka ke ne a tsuna tsika ndo ta tuka eren sta ga tsa tsike kang a tswa khanya a tung eren sta ga tsa tsike a nga kwa ke ka o tsi dzala sing a eren sta ga tsa tsike e kang a tswa khanya ke ka tsuma a tswa khanya ke ke ka dzala a ta tsika na kang a guli tsa ta tsana kang a u tsa wan ka titi a tsinji he a tung eren sta ga tsa tsi
tsingi ka titi na ga tshwa a tshwa a nga a tlhaya a ke tsijela ng a gulica tsijela ng a nga tu nkonga ka kikang a kham mm kana kang a tshwa tlhaya ke ka tgini ka ang masing da ka jelami ka ang masada ka jelami ka mas maqama da ka jelami kwan titi ndo a inga nga ta along sa tsa tsa ke tsana ng ta afustan u ka ikang jala ng ta a gulica kam singa a e ka tema kang jala da ka tema kang tsuma wan titin do ha nga ha i resta ka tsa a tsa a i resta ka tsa a tsa yang ne tikini awa a ba klit a tsike wa ka jala sing a guli tsa tsike wa ka jala sing ji ji si kan do kang kala kim tsa da ka kom tsa tim tsa pasi tsa sing ne u ka ke ka dole gi sing gi ke pasi kam tsa sing ka dole gi sing gi pasi tsa o da marka e a kham sinse of ka e a guli tsatsi ya tsatsi a wa sinse ka u sigandwa a wa fistan ka u sigandwa ta ke ne ka e kang pasi ma guli tsa o ka e kang pasi ma khame nam tsa kala tsam ka e him tsa tswa wa ri tsigi sing wan ke him tsa sing ke a tswa ka tsu ka tsi ke tsige jala fa tswa ka a guli tsa tsige jala a tswa a wana tsi jala gi sing a tswa wana tsiki kang ma tswa wana tsiki kang towa ta ka hete ti ya nna nka tsike ki motu ma kere ge tsike motu jala tsike kona ka nna nna ta si u tsinji e ya gi a tswa ka u se na ka nng ke ke tsike e kang tene kwa mtsa sa re ke ka tene kang kwa a tsia tsinga wa nna ka ka ka dole ka mo kwe teti e a gi a tsi jala sing o teti he a wana tsike kwa e jala tsike kwa e tsuma a he a nqe ha tsa tsike ke qankui o a nqa tsanga tsike ke ka da pasi go go gunga me o ka nqa o tsike kwa e tsodzela o tsanga ke tsodzela nqa ya tsanga tsi tsa sa re ke ka wa tsi ka ndo ke kang kwa a tsige ya tsi tsa kang ka ka nga a nqudzili a kang a o dolea a tsi tsi ka e a tsa kang a tsinji ka wisi tsike e he kang a tsa bahani tsa tsike he akunga ha nga wa a sing a afistan kata ke bimani oha ka wisi sike bimani oha tsike ngo jala titi he akunga kona sing ka wisi sika ndo a ka ni si kama ko kata ke ni mtsima o ta tsike ko ngda mar a tsulu a kankui ka e he a ke kan o a ke ni tsi tsangwe tsake kan o tsi ngwe tsake kan go tsi o tsake o ko tsi o tsike kan tsi ngwe da ma titi e tsake kan tsi ka ndo a ke nga ke ni a tswa tu tsike ka ko nga a o a kang ni mika gumanwe o tsetse tsamo tso tsa o tsi e tsa ya nga tsi ke ni mika tsin ka pasi ma tsamo o ma kula tsi ma kula ka dong ka sing mtsima ya a tsi tswa ya no da ga a mi kwa ka nga mi a wana ma o vi kwa ma a nga tsi ke ni yena ga tedi ka ma tswa ma tswa a go ma ka ta sing mtsima a ge yena ga tedi ka vi kwa ma kula ma mtsima qala mo ka ntsa kwe ka wis ka a kona nna e kona ka ka wis no ba nna e kona tsa tsa ke ke o kwe ka ndwa ka nga ke ke a mo tsa tsike tsike e wa ka ka tsong si a te tsa tsike ke tsoko mo wa te tsa tsoko a ka tsike sing ke tsodzela ke a kana he kona tsa tsike ke tsang ka na he ke tsik ka ka ka kulami o tsemni ka kulami masing a mane a wa o tsemni ma ma kula ka ngising a mane a wa ka nne kona tsa tsi a sing ke ne ka wa tsa tsike ke tsika he wa tsithindo a nna ta mo tsa tsi a tswa tsike ke za ku ya e he a tswa ngidumo ncinga anga amane ya kuqhakaza kwaye tshiwisikana a dia a da tshiwisikana a tswa ngi amane kwa da makrege ho sana pasi a sing u tsike kanga a to a sing u ke tsike kanga khama a sing u ke tsike he kang a tsuma a wan a tsi khandwa da pasi a makrege tshiwisike jala pasi o jala ka wisika e he kanga tsi tsala sing ke a tswa a guli tsa tsike kang jala da tswa ke nema ka da tswa sing tsika da tsuna mata tsa sa tsana tsuna singegi kana tsamsiki a khantse o kana tsamsiki a khangotsi a rang nang nge ke ni tso ke ne mitsi ka monhuli tao tsaka ma matswa a au jala tsika kana tsamsisi ke mtsa sa kana tsamsiki a tswa qama tse a sengwe ke tsi tsumke e pasika go tsi gwe tsa singa e ya tsia a tsinga ta a khuwa ka ke tsi a tsinga ta a go qhaka ke tsi a tsinga ta go nga tsi ke tsi ka ndo da ke hisa na ka nge mtsa pasi mtsa sing u ka e kang jala mtsa nkang tsakulitsa mtsaki tarang wa makadzike ya tsamtsa ke mampara ya kuma ntsumke ke wala kamtsa dikitwe drik igundum dikram tsake ting monita.

Exka FM 107 ngeke nyakara ke msamsam sakitara ncindo ke gecamse ke qala cha mhoy awanguyelo ngizofite ncane bese ngiqhumo ncinqike wola ka gqa kore cha mse teki dritrom se kitunda kamoni teki chimboy ngakwisa na qonqa mse gemse cha mhoma qala ya sing de ke kawisi ke mse passing sa toto o mse ncete ke nem sa aguli cha kawisi ke ya tsala mse mse aguli cha kawisi ke ya a qhama mse ya wa ka qhamo ka qhama mse ka wa ka tsala sina tsiwisi kana ncinqike ke kana wola wisi yo kana cha mse passi mse sing singa ke mtsetsa msimane ha singa ke kana tsam u se mo tsamana qha ka u se mo tsamane tsho a gqhomenwa ka u se na taka tsala khamara tsa titi o mtsa wola yang tsa pasi mtsa teni thote o tsala khamo ko ntho to wa khamo ko wa tsike e kang pasi mtsa singai da titi a e a qom tsa ke kana tsam se mtsa panga ka e kang a tsuma mtsa ko mtsa qha ka u se ke e kang a to mtsa dan tsa ke singa ke ka u se kana a ngote ke tsike qala kang a tsala mtsa o tsike qala kang a to mtsa a wa mtsa sing hei ke kaya sa khankoi apa sa afistan ke kim sima kang ati jala sum sima kang pasi angom sima kang pasi akam wan kana tsamu sisi walu sisi a khinchi da mar a later ke acha sing hei ka acha afistan te ke ni chike magi khankoi chike magi khai o chike magi kwama ke koi ke tam koi ta kana tsamu sisi mtsa pasi mtsa afistan ke ke mtsa a eren sta ka kha chike e kang tuam tsam tsa eres ta kha chike kang a jalam charam sa we singa gi ka chike a khang mo chi khangwe o a khangwa ke chike a ngai chi a singa gi chi khona kana tsamu si so khale mo ngwe ya tswa a ngai ka wa tswa go ka duka go dua a wa tswa singa gi itsa pa si tsa di o ka ka li se o tsa khwe itsa mo ka tsang tsa khwe ta ka u si si ke e wa ka jala singa pa si a sing ne o ka u si ka pa ka jala singa pa si a khang mo ngwa ngwa pa sa ngai ke ni chika e a pa si a o chike a o pasang hage ni a pasang kai kausi sike a jala a kausi kan doka ma a o kausi kan ka to a ta chi sike pasi kala gem sasin khaman ta gem cha kwa kona ga o mse cho kona ama kausi kan ka ke ni chike e e kang chum da kang pasim chang ngo to sa sing ke chike he a kho kho to a tang guchi kan doang kang a khabar ki tang guchi nan kang ang ngo da guchi nan kang a kang tang guchi nan kang a ka sing ya kausi kan wa tang guchi nan kang a akham daga e he a sing ti of ka e he as a ti he ka ko ti ge ha jala a ka ko ti ge ya pa si a ka ko ti ge he kang a to a man ya wa da kausi kan do a jala kham a man ya wa da kausi kan do a to kham a ka man ya wa da kausi ka e he a pa si kham a da ti ge he kang kan a kamu si si a tung ka jala a kan a kamu si a tung ka to a man ni ko sing a ti kan do das anhi amani ko singa chi ta fustan ka ki ka iman ho tu ko chi ma tung gu ko ka e chi ma tung fustan ko ka e ta kana chamu si si ki a khin chi he a furfesi ta a furfesi no ka guli ta of a khama ka ki chi khonwi a tswa ang o ka ke ni chi ki kang to a fa tswang ka a wana ka to si ta chi tsho kho ka u chi ka e kang a khama ka tsepa sa ng ke ki ke a ti sa chi ka ang chi a pa sia a u sing ka ki ke ma thanga mama mane a ha ta ma kare khetsi ke ma thanchi ke mama mane a ha ta jala ka usi kan do von ke he a tsong o kalisi a fistan ka fa tsong o kalisi a sing hi ka ma ka mane wa ta jala ka mane wa ta to a ta pasyang ke gini a ngotu chike he kanga a iresta ka tsang ngotu chike kanga jala a ke kana tsamu si a ngotu chike kanga a to a ta tsong tsang mo chi deng ngi ta pasya tin rom ta sare kong wa klam jare kim se tsoa nga kim se tsoa thisa ena kha chim se tsoa nga kim se tsoa o jala chika e hea akumamsa wan asinti daga jala kama kwa a ta unke ke chika e ka kongruga kwa kwa fa ama daga ne chitwa e kao aku ke hinka u chitwa e gu kwa ka u chitwa ke sa aga kwe tam kwe na mar duma o ka e he atutu wa singa usi kwa u chika ke kinga kwa ka kwe tam ta mimone o haka hngsing hai ka gim ka ko eka jala khama wan kala ka ya tanse u kala ka akhang chu kala ka asing chi ta mar duma ko na wa turu ra sing hai ka te ki mimone hwa chige ma kare he ka kala kang a tswa ama tse ta mar duma ko na u awa sing hai ka ki chige a ki chok ka chige a ki pala pala ka kan kan ai si kan ai ning e kan kala gim tsa sing hai ka kala gim tsa kham ka wisi ndo ka ya jala tsa kala kam tsa gulu tsa ka wisi ka pa sim tsa ta pa sim tsa sing ngai ka ki chi jala sing ka e ka nga u jala u chi jala sing ka to ama amani kwa sing hai chi ta amani kwa fusta na chi ki ta pa sia ka teng jiwa sing hi chi gi sing au jiwa ka teng kham chi gi sing ngai ka na tsa mu si si ma tung ma kre he chi ka i ko jala mi ka na tsa mu si ma tung gulu tsa chi ka ngai sing mi ma ne chi ji ya chi ka e mi ma ne o dola chi ka
van ang moni ha wasim hichi da duita o dole ti amoni wasim hichi da duita chinji ti ka e kan tsam si agda agda ti ka ya singa gani gising he kan kuma a agda agda gani gising a singi ka katoa amani ha ti te ti ma asing he ti ke he he pasi a o tida tima au jala chigi sing kaya atro tida tima ama kereha chigi sing kaya atro tida tima au toa atagi chigi sing tida tima asing rea afuti ta duita ama kereha tida tima akama chigi ta kaya katro toa jala tapasi mako tuna chiga ngwa kalika chiwisi kandoa he akala sing kaya kineka kuma chiwisi kala kama tagi kama a ka e titi e achinji ya ka titi a ngawi ka singa ke ka musi o singa ke ka jalasi ang o hinchinji chika ang o ngawi nga ang o ujala chika ga da ngi ma kham ka e ma ngwa ka e he kang to mi wan kana kemusi o walu si si pasang hi ka e kang ang ma ngai ka usi ki a jala ang ngai ka usi ki a to ang ngai ka usi ki a kham he kala ke ma tungi chi usi ki ma to jala e chi ke ma tung o khama ai chi ke ma tung o to ai da ga e he a chinji a e he a to ki ne ma tu ko chi ke Akuang hikiki amani kwa kamachika na tawa naka tuksi amani kwa aguli tachike tawa naka tuksi amani kwa achau tachike tawa naka e chike ka kia kai kam kwa uchike ka ki kwan kwa asin chika ngi kala kai kam kwa asachi kala kika ka jala kwa tamara kanin akuwa sing hikiki ka e uchike ka kwan kwa ma kamani o toga tse o kamani o tuma ka tse kawisikan doa kanyang tagi msa pasi msa asin chi o msa ako sachi toa ki hasta kai kachi o ka sachi akto ka ui ki kaang chie ka kwan kou chie ka ma gaun kama tka kou chie ka ma gulit ka kwa ka da pasi ang hika ki chie he a kama ka u chie ka ang a gulit ka ka pasi aka ku sing hika ki ni ka e ka kwan kwa ka kwa chie jala waka kwa chie pasi ta ma pasi ma kwa kona alika kama ku chie ka ma pasi ma ka kami tagi kansi kang ngwa kali chi kang kang sing chi gi sing ma tuwa jala ka ima ma guli ka ka sing chi gi sing ma tuwa pasi ka ima kawang ka sing chi gi sing ma tuwa atuwa mi ka ima kam taka ika na tamu si sa afoku si chike ka gini ka e chike ma tu oe chike ma tu kani chike ma tu jala tita ti ma acha sing teki chike ma pasi ma kere shami gani kuna tita ti ma acha wana ka katu si keki chike pasi au jala e wan kana tamu si ki aga gani gi si aga mi uwa wala ti ma acha sing kaya chike he kawa a tita tima cha fista na kaki ni problema giami tita tima cha sing na kini cikang toto mi sing kandua ng makreka ngi kaki cike kana kamu si agulika akam cike kang jala afa agulika cike kang jala tak tua tua sing kaki ateng kang ngung sing kaki ni cike mi tua cium kua cike mi tua jala kua aku na ni cike kada mar ak tua fista kaki kulima ka zekan ngin katama kulima kan ngasi katama kulima ka ngausi kang kusia sinchian do ngo jala ka sinchian do makere kha ki titi sinchian do o khama ka ki titi ai he kateni jala titi kateni tuma wan duma ko na u kwa ya kha wase kala ka kwa tswa fu stan khama ka kha tswa ni ke ki chike ka kwa kwa tswa sin ni ka ki ni chike ka ki tswa kham e chike ka ki khu kham e ta ko e ka ki khu kham e ta ma ne wa ta ma kare kha wis ki ma na wa ta ka wis ki a jala kha ma na wa ta ka wis ki a to kha ma mi wan ka ka ne ko la ni shi ka titi ma wa sin ya o tete ti mawa singa futi kake futi ya egi o futi ya magi kaya ta futi ya magi panga e kawisa ndo msa pasi msa sing sing hai kake msa togu sini ni ka chike hi toa apasi ya msa msa toa guli ka ka ekan toa jala msa msa toa kham sing ka ekan toa toa msa da pasi msa sing kake msa atuisa chika na kika chinji msa atuisa chana kika ngawi msa atuisa chana kika udolea kika toa kana kamu sisi kika chi uka toa kana wala usi kika chi tamara msa atuisa chigan do ki kam chau kham cham cha e kha ki kam cha thisa chigan ki m chau huma ka cha thisa ki chigan do m cha ka khai ng sing o m cha khai ki cha ma ka ra ki cham cha khai te ni chigi ka chum kwa o chigi ka jala kwa ta ko shi na ka kham tri m cha titi ma ga kam kam cham cham cha sin de ki trik kam cha a ki ni hen tu na khamani te ki kum ng chu ge ta ki m cha ki ta ra ng lo cha sa ki ka ka ga m cha m cha ki ka la cham chu ge a o cham cha ge give me your love DJ rasta ke khik khik kam chagi kumang ngum ge wala ka gum kam ge ya kam chagi chimboy tam ja sam chagi tara ta aw ngum cha por ngum chan chala gum cha kumang ngum a ai bi vite ke kam chagi ma ka ti ge wala a kam chagi firi ra chik dem cha ta sam chang ngum ya tang e wa kwedam ta ge khong thali ge kumang ngum ga ra ku sam sa ti ti ya em sa ta ni kwa ka ngwa ka ngwa a gum no kwa ka ngwa pa sim ta sim ni ki ka na wa lu si si chi ang zwa tu kang ngam kang ya
aqa tamara acwasa ingxika kangiyagana taacwasa ingxika tangcobatuwa kakichasi aqulucaka kichasi tanqa kithika ngcwe totomo kangiyami qhamu tamangkwitsho qhami ngona katosi sasamsa gitara tawunqumsa aprogram kicanqa.

Ixka FM 107 ngikene kana ke mtsamtsa kitara ncinto ke gecamtsa ke DJ Tanzo camtsa ke saved by your life umtsa by your life umtsa fitin ncinake mtsa titi maqhamqhamo ne camtsa ke dire camtsa ke fierta khamani teke chimbo umtsa awola ke akam kumtsa ke qoma ncinto ke mtsa tene qoma ncinto ke mtsa qoma ke qala qama mtsa yeh program ya camtsa ke qoi sing ke program ke qoma ncinto ke mtsa titi qhamqhamo qala ke bisena camtsa ke ncinto aka watsi ke campus mtsa qoi sing qala qhamo ko tsokini tika angmas out ke angmas ngotsike gyamika matutani sikhama khoida ka usikandwa awaka ya yakonxa akake amanisinga tsike ikanga atidzala singi akama amanasinga tsike ikanga akama amanasinga tsike ka hitwa da tsoke gandi kata atusa kamomiki tsana tsoke de gandi tsike kata ya okamomi wan kana tsamusi tsike ya qinqa ya nqati tsamu kana tsamusi tsike qinqa ya qinga ke gandi tsiwisikana angcinga ke akcwakwalela tshike he apasi awudzala tamza sayiqangwaqomtse ke pasi mtsengceke ke mtsa atancwi dziwa ocatshike mtsece mtsecerha mtsecwa sing tshiki singka e kankana walausisika ka kaqonxa mtsike tshike kang oto mtsa ukaqonxa mtsike tshike kang dzala mtsara pasi mtsa singceke ke mtsa ke mtsa amakere ke tshe mtsa udzala tshi mtsecwa singka ke kana tsamusisi mtsa atcotwisa tshi mtsa atancwi ke kan isika e tsikema atlang e tsikema o ema mimanya o hada tsi ya dzala mimanya o ta tsi ya tomi ta ka e ema tsowari ka ofka ema tsowale le kama kamani o ha ta adzala o kamani o ha ta akamami titi asinga ke atswa thwisa tsi anheke ke ka kon ya a ta ke tsikanwa atsili tswa thwisa ka ta ka ya tsinga kwa ka ke tsianwa thwisa atsili atwisa ka ta jiwa ama atseke ke tsika ang anjwa to tsike anu da ha awana ka ke titi e hikang agul tsaka ta atse tsa tsika na wa fistan ta ke kang inka yo ka jala sika e tsike ma ke tsinga kwa ka hitsa singhya ka ma tsinkang in khama khwe a tsho ama tse ta tsho singa ke ka tsho ama tse mani wa ta fistan ke ke tsike hi tsho khon tsho o tsike a qala a ke tshoqo ka a ke ma amani wa ta singa kangenge ke ina ga tsike ya tsike ya wina ga tsinkumke ya tsike a tswolela tsika na fa tso ngwa a kham tsintsika na the tsike a tsinga ya gulu tsa o tsika tsinga ha se o tsika tsinga ke ha ga dzela ta ke ni tsika ang masing daga dzela tsang tsono daga ka ke ma kham tsa o tsang tsono daga ma gulu tsa ka tsang tsono daga ma ngawa ka tsika ang tsono daga ma wa ka wan a nga singa tege ne ga tsili tswa tsike ya no da ga ke ya ga tsili tswa tsike ya tsi khangya ga tswa no da ga tsi khwike ya o ga tswa tsike he ka nga tla ya ga ke e re sta ga tsa tsika na ta tswa tsa tsa na ta tswa go le tsa tsika na ho ka ta nwa na ka tosi a tlong gula ka u sika no ga ya tlong na fo ke tsiki sing ka ga ya ga mo ti ta ti ke ya go na tlong ga ti ta ti ma a wana tsi jala sing tsa se ke tsike e ka le manyofu a nna o tsi o tsika ma nga ka tsi bo le mo a ba tlatlwa ke ne a tsike seng ka ima ka tswatse o ka ntsho to tsike seng ke a gisa a o ma ka tswatse ka a gawa tsike he a seng tawa o tsike a seng ka tswatse ya ya ka nna wa o ya kon ga ka ke ne tsike e ka ntswa jela o tsike ka ka ntswa pa si wa ne a seng de ke tsika ang ya ka nna o tsika ka mo nna o tsia ti sa da mar o ya ka wa fa ko ta ka tsinji sikula ka khama sikula ka to sikula ta tsike ya ka nna ya o ko na tsika ka nna ya ne siwa ko na ya tung a seng hi ke ke ka jala si o kan a si ma ka ti ka ima mtsipa si a ma ka re ka ima mtsipa si a ka ke ima mtsipa si a go li ka ka e ka ku nga ka e ka ku ta ma a he a seng ka ke ka ku ka ku ka ku ka ku sang ku ima mtsima kang pasi a o a khale mando man ka e ha sinti kana ka ya sang ha tsikana a wa fistan taki ka nga si ma pasi ma o jala tsikana kan ngai kana tsimu si kemtsa pro bir tsiki ka wa kemtsa pro bir tsiki ka gulisa go jala tsam tsa tsi mtsa tsoa ngai ke ti ti ma ka o jala o mtsa tsoa ngai ke wala ti ma ka jala tsikana tsimu si mtsa sing ke ne tsiki sing tsoa jala mi tsiki sing tsoa tsimu mi na tsike ta pasimo o tsike ta wala ka mo o ka wala ka o jela mi man ka e ka ne tsamo se se a gi a tlhong go e ka e wa qamnyi o wala ka nne ka ke a tswa seker tsa tsike seng ke pasi a ma kre a un seker tsa a tshoqo ka ka a un seker tsa tsi tsi ka e he ta pasi ka go jela wan a seng ka ke ka kula tsike e jela a ta kula tsike to wa ta kula tsike tsuma ta a tswa ka a tswa seker nna wa ke mtsima a pasi ka a go le tsa tswa a tswa kham seng ke ka e ka go nna mtsima pasi ka ma ka seng ka mtsima pasi ma ka mtsima pasi ma wa ke a tunda a ka ndi ne tsika ang ka ta ma tswa ngai ka tsanga ta ma tswa thisa wan ka na tsomo si si ka nka ke ka go na ke go na ni si ka a seng ntse tsi a tse
akwa wari chika he pasi au ko hapka wari chike pasi au kan dengan kamu sisi a chika kwa kwa akyo ka gine ka ma ju dimi ka ka kwa chiki singegi tage aku chika kwa kwa tita de ma singa khasi ka ka ke chinu ke a chika tita de ma sing ya chijala ke ka go kwa in kwa chia tita de ma afistan kha ma ke chim chum ka uge ma mama kwa apur bier ka gya ka khona ma kwa ka ngale sa ka ka gya ga ni mangi mama kwa ka guli ka sa chiki ka gya khali mando kamane au hara kwa jala sami ko na kwa tu sami kau sih kena kang ak ak ten ak tu cak cak kau faham ni sih cak cak kena titi aci cek kau kau ya sing tu masih gay asing aci kau yang kau kau tak cek tu sing asing kau yang kau kau titi dia mah asing gaya kaki ni kau ingin doa ah angkat kagak nato lah kau gaya kau kau no negu kagak nato lah kau kau dah mahu kau mahu kau tu kau kau sih wala dia mah asing gaya sih kau kau ganisan titi dia mah fikiran sih kau kau heh kau ingat ganisan kau I got a good guy. Ya chi ta kawisa na ujala khama da pasim cha singe kama amane ho kata ke ya chi a kondo ma amane sing ngati a singe ya tali pasa afistan chi a tali pasa sing ujala chi kana chum sa chwa tali mtala chi ko chim cha khango chi ta ya chi a chi dende ni kula chi jala kula chi pasi kula chi toa kana ma ani a wa ta afistan chi kana kala ma na ta sing ngi ki chi a chi a mam chi ta chi de ko kana chum si pasa ngi ki a tali ya chi a cha khango chi kan jala hu ichang ngo chi ki he he ma au chi asaf afu ke ni ka to ka tamaka khota a ajala ka khota tamaka ka khama ngai chi ai ki te kho khangu ka kawan kan de ki chi no ka nga chawa ki mana ya e mana ngi sin ka e gang pasi an nga chawa ce tu ya ga chi ya tu ko ga chi a khu chu ko ce an ngi de ni ka e ka ka khong ko chi ma sin ko ka ma pasi mak mak ra ge ka usi ji ka e ma pasi mu jala ka usi ji ka e ngka sin ka te ma kang chot jala te ka te ma kang jala wan ka nta tsika kana tsamo sika ani siti jalasa ka watsia tsi mkhamo kana pasi mtsa kola gulu tsa pasi mtsa kona khamo sika tswa gulu gam tsa tsaka kwa tuto masika ka tswa sinti ke se o mtsa tswa ka tsi ke singe ka o ka tswa probier tsinji sa na mara tswa blay tsi ke ka nga atsi jalasa mtsa tsi mtsa ama o mtsa mtsa tswa ka mtsa ke ka si jalam tsa kana mtsa ke gulu gam tsa tsa a se o ka re tswa ka ke ni mtsa wa le la tsana na maka a sin tsi ka kakai ma a tsawa tsi ka kakai ma kan khamsin chika kage kamani kho kamani tam khoya kausena no kan kan ngam sa kausena ka kho sam sa kausena ka a klum sa da kan a kon ngam sa ki ka wishis ke kan pasim cha ujala chi chum ke pasi ka mcho to da ke cha sa sa ki tara ma ki a kho chi ga a kham sa ki a ki am sa ki ko don dara a chi ga kho da a khit khit sam sa ki a ki tara ma indo wa one for another one cha kum ngam chum cha pakham cha cha akha ko ka wishis ka lim cha pasim cha sing ke ki nim cha to ka na tsamu sisi mtsa nka ke mtsa tswa thusa tsi ne ga tsi mtsa tswa a erensa ka tsa tsi de ka emtsa go ne nisika he a ngwa ka le ka misisi a a ntsu tete mamtsa wa sing ya ka gising tau jela tete mamtsa ka wa khama ka gising tau tsuma tete mamtsa ke ne ka jinji sing de ka tosi ta ma pasi ma ko ka wala tete mamtsa wa sang ya ka tete mam ka wa ka wa tomtsa wa tsika no ka pasi mtsa go na sing ya ka tete mamtsa wa ma gre ha ka wisi ndwa kala ke a sing de ka tswa thusa tsi de ma ka e a tsok tsa tsikandwa tsikhangwe motho tsikile a tlhangwa ke tsamnete ke ke tsiela ga go tsoma khamo ke tsikita a ke tsinde ke khamo ke tsikita a ke panga ta ke tsike he a go nga khamo ke tswa ta mara a tswa nge a ka tsi tswa a ka ka go ba nga tsi ma ke o man a tswa ka ne ke tsike a ke probir tsike a ke a ta tsinge trace a ke tsinji tsi tsi ga na yo jala tsi tsi ga na yo to tsi tsi ga na ta ka e he a tsa sa ke tsi tshwanyo tsi ga ka o tsi ga tsi a tsi ga tsi a go nga ke ni tsiki ya ke khang tsiki ya ke panga ke ntum khamo ke ke ka watsiki ya khani ti khamo ke a ke ntsa tsi ka ke mtsi mama ke om tsi mama ke jala kale ma ta tlo tsiki ya ke tso tsa u tsiki ya ka ke ni ma tan tswa gol ka tsiki ang ka sim mo tsona ka tosi tsika na kang ke tsinji tsi tsisi o ka ke khosa tsi tswana he tsi gwe kona qhinqa wa tsi gwe kona khango nwa ta ke usena ke mtsa ti ma ka qhinqa tswa one for another wa don dada atsam tsa ke tsala tsam tsume ke excavation mo nortin tsio ke nge ne ga ke mtsa tsotsi tsam tsa ole mtsa samtsa me tangi tsi kwa firi ri wa khontele de ke khoi dam ke tsimbo na ke tara ngindwa wa one for another ke don dara.

0: Kimce wala gecikti ya walin ke firere eske FM te ulu magi an ambugun ge wa eske FM iwi. Tiyan ki atan kami gagin ngam ya min aravertin moyon. Minister yang hegia wa maskapla ka on vakalang iwa tinapule kang hi atik de gien oku yang khaleman kang ke fiko magan chik digya wa sasa aga gani kunan kang higya khamsin tiki leni hong chik digida toga gang khama kwen kang he nga chik toga digye chuga wana u yisende kang he idigye chuga wana kanda ngui aya gani kunan Minister ang giya oku yang khaleman ngan taki kanduran chik digye ng khalicha ke pavel aya gani kuna ke kapstati yak digida ngwe besok din Ti kang asing de ge thwa kang ka khoeng kham sing un. Kan ngau si ki vi koma kang aga chong ngik de ge chwa kang kama khoi ka khoi kang he. Yite ni gi ya un a kama goi ngau gachik de ge ngungo ku yang khale ma ngangan ta ki kham kham koi sing u chi kang aga chong yichik de ge ya tu hung chinji a chik de ge ngungu ni sa uan vi koma kang aga gani khunan. Olan aya chu sube sa kang ichik de gyo chen ngai ai si wa yin si de gyo chu khali ag gani kuna kwang ki kai kai gya wan kenet ai kai ai forbes ai ga ge chik de gyo tali ang gya wat tabelo mchone ke 5 october kang he sing adwi chik de gyo komisala ngaw ola ya ng ai chu sube sa ke hofu ai gani kuna Kwen kan ke Durban ya kunan yi ag de gyo ting kan hesteni gyo kham kham ko sin u Lea ng ay chuso besan. Ganin ang ngawshi ka ang gya ong ng chuso besa 6 ke November sing atik de gya kam kama kwe un ang ngabag ka ng ka ang hin ang kaga hontik de gya chuka kuwan. Lak o siwa yi ng sing gya ka kama kwe gaw ka ang hin kaw yag dan ke ngay ka November ng gani kunan yi yis de gya ka ing de gya ng hofu ay yi gani kunan kang he sing ati ni gigi khamsung ang ngawa ko ko cha sa anchik de gya wan chia bonga ke chik de ke mlu shi ndi mande ya ang sak de ge chuk kama shuti ni aya gani khunan lang aya chu khali uan khali man nga sigyan ngung aya tegin ula ya ang gya wa chik chuan a giga chu wan chik de gira thong ng kama ko ya chon ng gani khunan Forbes ngawa ke mchwane February ke tour sin drin tu ndak na gani kuna sing gida tsuki trak kawasa ki msi kuna ka ngdi gya wa Durban aya gan. Nur kapu ke gani kuna kwan chik di gya wan kalvina aya gani kunan ki hofu a chik di gida tsuki sa wa kama kwe uan wale ahi gya wa frikara khan aya gani kunan ki a giga tsu gudivya gani kuna kwan ka tsua giga un angawag angan. Chidi ka ansi gya kamsen tagi ngui ya gan ki ngay gani kunan ka ansi ya gawa chik di gyan hongo nguha ya ki gani kuna kwa n. Mulea ng ayak gani kuna si teni gya kamsen tagi ya chik di gya wa ng aga cha ka ansi di gyan ng hofu ayak gya ngamu ku gya sobe sa kama kuya mulea ng ka ansi sing gya kamsen ngan mulea ng ayak ngay ng o ya chuan ngan. Tisa aga maku gya kaw ka ngay gandi ang akuna ka ansi ng ateni gya kali uwa gani kuna kwa gya kwa cha sa ng kang hing kalaman ng sa kawitam ni chukun ng ngaya uwa gani kuna kwa kiyo fu ay gani hiti ni giya un ay kama kwa ngawang kulang ay chusu besan kaya sing giya toa kam kama kwa singa ya ki kalaman ng ka un Tang ay fasi President Cyril Ramaphosa kang he atik de gen hong ng gani kuna kwa si gya kam kama kwe singan ngole gan tik de gya uan si pabwe aga gani kunan kikariba ang aya kunan kwa ang hiti aga ngaw tik de gen hong kunisan wa tog de gen hong ulean tik kwa ang ayi fir en fiar tak kalima ngan sing agya kam sin te ki ngole gan aga chong ngay tik de gida chuki kawan kan ngaw si ka he kawitam ni gya ya kama kwe aga chong ngay ke bunga yin ang halimang ngasig ya kam sa tagi yik kisi yin chik dagi chuke kula gani kuna kwa ang sing ate ni giya kam kama kwe wa un ang ngawa ka ngan. Ang kuin aga chon ngang ka ang higya wa kam yin aga gani kuna ang halimang ngasig a giya kam sa ati ka ang aga chon ngang ka ang he khawit tamani yik yin ang he kwe ngang ke wato ya ang aya kuna sing ate ni chik dagi da chuke si uwa gani kuna kwa kam ya ang aya kuna. Firing a facet against a wall, a divit the gear, or five firing come to do the gear something. Kiska FM.
1: Come at Sika, Firet, Amoko, Faifra, Minitin, Yakarahua, Exka FM key, Bori, Sverema, Trati, Thompson, Norem, Minister, go Mascaplake on Vakalang Jawak, Ettermark, Dina Pulling, Marti, Rex and Tosha. Si kamana muda, anjak antia kena. Si Afrika siki sasa siki siri kya ba kena kya okara leini tekwa tati kana o siri singwe nangwe han kya ba kohe. Minister sasa si umbre waji darana ta kai licha ki ta hon belvel ki ta kapsta di si okam. Minister he kai kwata ha angi zawokun statu kwenta ta honu kwena siri kya ba kona tam. Ma kiriji ina wokuri ta khe swere matam. Pulinga de hekomo kere hata, brewaki jaukena, tahunu siri, kiavati kunata, yoka hakiriti onu, ana tauko hasakramaita, ana jawem. Nukai kakuhe, nsiabe, agukukase, ewohinka, ekot omohingam tikoma, kenen aka fops the kitima, tahunu hamwesan ma, te bello, mochuanema ata, 5 October, kinyamago aka o kai kakuem. Kang ukomasika derban si dekse uhofuk aygi perena tanu kai si tekunguk ehek ay kai kuitam nyam kade ngo kai ku 6 November kai kaku antek darakai ta hofu di tamaki siyebe ku kwa November kinge ting kuri si kim nyam kade ayo kahak at kai ku ya kai kai ting agtam sika damakucha siyabonga tahono Malusi dimbande ta iswatini wunso ka kakwe ku yakara huyom. Nikwa se ku ewo kwenye mboronga di tia kwe atundi. Terek ayoku kwe atundi tahunu kwe atun sekia di tam. Forbes tahunu mochwane tengecha February ngwe mkikuri tuendak drien tuendaki. Kaj amo derban si di kani unoy kundaji ki kaut unhim. Tai ka to khu landrushof a kalfinia siki north cup siki kwereta tai he khama chiri gube ta go she ku khu kase e u kwa khoin tai he a je khoma ka khen am ku ditam da khu he nge ting gwem ki shi ku ta ku e wo hi si khoma khama am he ama ku khoma ka khen am hita no tai he e shi ku chiri sha kwereta tsam rofu kai ki khoma e wi hi ma ya perena huyom Numboronga sesa kohama, musupieta, amakwasa arata kamsikan, amaswere mata, eshanamut, akause kuhe, kihekam anque, amakute, konus patra, okatamji, anta kuhut, hatam. Landrusi ankarata, tahe acheri, kuch itrukai, gube, no ata amajerisik nun, tahek ajakung, katishito maitam. Borishu okariwem. President Cyril Ramaphosa hanga mamie de khamta ma khun ha mata mama de khat Zimbabwe ngu em awon shuka tu a kariba sha ta khum ki quarantine khuna oti shwe de khuna no firen fier ta khange ko khuna to mon oti tuwe kwatio nanga manga ti sit africa ja te ayeti Zimbabwe khuna ta ngi kuri an oti khun ti ayeti na ta Ramaphosa ma kha de kha Kau jauh kena, tahunu, awak ingin anak kau tin kau kau tena, tapi kiri he, awak tin kau na am. Nukui kau di curo, aku di oka, eno ayi tin, tengen uku masa kanya mengu tin ta jauh itu ham. Ante ya hafiri iri bori, kiri engen tu bori te, kahat kesen, kam fayfet, kam no ex ka FM Kim.

0: iska FM 107 nqekene rege mtsa samsa gitara ncindo ke camtsake kumane ncume yokola camtsa de gifire camtsake tuna monita camtsa sake criminal five rider camtsake yokola camtsa de mtsa tsonqa mtsa program ke tala cam ncume de kwisana kwa ncamtsa de mtsa singe ke titi singa e ka wisise ke e mtsa cama ka wisana mtsa khango tlawa tsike ka mpa simtsa singe ke ne koe e mtsa wona khama ka wisana ndoma mtsa mona wa daga khama mtsa mona wa daga to khama daga wa tsike ka mtsa khama ncwa daga wa tsike ka mtsa wa khawe ncwa ka utsona ka mtsa wa singhete ke mtsa ma ne khanga tsike nga to khama mtsa mona go lecatsike daga zela khama ka mtsa cam ncwa qale mtsa go ncwa e ka wisana kwa ncwa mtsa de mtsa pasi mtsa ncwa mtsa tsinqe ke mtsa tswa hasta ga tsatsi mtsa tene tswa a go lecatsi ka mtsa tene tswa a tsinga ke tsike ka nga khoqo tsika ka ga tsotso mtsa mtsa ncwa le taba tsana daga wisika no wa kwa ncwa mtsa de ke tsike e mtsa ncwa to tsika no wa ka mtsa ncwa de ke mtsa ncwa to qoka mtsa wana ka tushi da pasi mtsa tene ncwa ka qanga tsa sare ka ga mtsa mtsa tene ka qanga tsa titi mondo ta ncwa ale kwa are garo mondo wa ncwa ke tsike a wa qala tsimo ncwa ke tsa mo qoka tro wa tsike tro ka mtsa mo ka tsise ke ke tsi wisika no wa ne kala mtsa kwa tlo mtsa pro ka tsro a wa mtsa ngai ke ke tsike he ka mtsa ngho to mtsa ngho to wa ncwa tsika no wa ke qanqe tsa ke e a tlo nka ke a tswa thusa tsi a tlo ya sengqa o tsitsatse a ngai ke ke tsi wa singe ke tsi wisika no wa ka ka khuqha mo kwe kula ko e ka tuwa kula ko e ka tsuma kula ko e ka ka qwa ya khama sa bana a ka ka ba ka ka ko ka ka ka ka ra ka ya ya ka ta qwa tsete ke a tsoa a maxi kana a tsoa wana ka tusi a tsoa khama tsika no a tsoa thuse tsika no na pasi a sintsi kana no ka le tsha sa sintsi kana ngia ta tsike he a sintsi ka he tsike a qama qoka a thuisa ka da ma a tsonqi a mani qwa ho ra tsika ya sintsela tsa a ka dzela tsa ka tsi tsika a sintsela a ngheke ke a thuisa ta ke ya sintawa a ma ke ka tsotsa sa mo tsa sa ke a khena tse u tsika a singwe ke mtsa gam ka tete gam khama ko sintsi ke ta ke mtsa tsotsa gam a tsimbo a ya ngheke ke tsem singa qae te ngamtsa wa dzela te tiandwa u ma ho tsi tsem te tiandwa mo mtsi wola te tiandwa mtsi tsheu te tiandwa mo ka wisika ndo a gam tsike mtsa pa simtsa nna tsike a kho a gamtswa a tsichi a singo tsichi a rak sin tsichi a longsa tsichi a wona a singo ya tsa wona tsitsela ke sisi kwe ya tsa ngoli tawo tsike sisi singo ya tsa a khoto tse ta maka e a jiwa ka maka ya jiwa fista ntlo ka a ta ntlo kham tsika no vata ntlo ngotsi a ndo wa ngite ke ni tsika e ke ke tsuka o tsika ke jela qwa qwa ke ya ke no da khatsika ke ke ka tang ke no da khatsinga ke no da ka tsang kwe ngi ke no da a kwa sengi mi money wa ngo festanti ke money wa ngo kuti ke money wa ngo ngaiti ke money wa ngo khama khama tike kana tsemusi se a sing deki a ano da khatsi da ma a tsonqi tike a tu qoka kana tsemusi o sa tsewa o sa tsena o sa qonda ke ni tike pasi a o jala e tike pasi a to wa e da ma kana tsemusi a tsuka tsika a money wa da a wana tike a money kwa wa da ka tsike a wana o tsisi qonqa ke tike pasi a o e o tsike pasi a tsike da a tunke ke amane ya wa tsike daga tsala mana tsa tsike daga tsala wan tsike a ne shi tswa tsike he a tunkwa a tswa tusha tsika ndo da ma tsike a tswa tusha qoka apa sa singe ke ne ma tswa tusha tsika da mima mtsi ma nire mo ma ngo tsike sa tsala a da tsya sa tsala da qonqa sa tsala da a khwasa sa tsala a da tswa ke ke tsike pasi a o tsike pasi a o jala tsike pasi au khango tsike pasi au toa ta ma ka akwa tswa sing ka wisana hi tswa o toa ka wisana tswa o jala ka wisana amane wa ta re kom tsike amane wa ta atoa tsike kala ka mtsa sing dege kala ke mtsa sa dege pasi mtsa sing tsike e tlang kwe ke ka na tsemo se se ka tsala mtsa tlang kwe ka na tsemo se se ka qong mtsa tlang kwe ka na tsemo se ka tlhamsa dege mtsa pa tang jiwa sing nge tsi jiwa ka ma tsi tswa ke tsi tshwanwe kwa o tsi tshwanwe kha o tsi tshwanwe kwa sa dege ya kwa sa he a tswa sing ya kwa sa ya tswa fista na kwa sa ya tswa tutuka a tlanga sa kwa sa ita mara a tswa nka ke tshijela sena tshwana nga tshijela sena tshwa kha ngusa kha ngwa a tswa a re kom tsika e ha ngwa to tswa a tswa sing ni tshige sing ka e he ka kha ma a tswa sing ni tshige sing ka e ka kha ma wan kana tsamu si si a tlanga tse ke tsinge ya tswa a ano da kha tshige se wa tswa no da kha sa wa tswa no da kha tshika e he a ke sa ke ka ngusa a tswa sing ni ke ke ne mi mana wa ta afistan tsike mane oha ta tsike a khama mane oha ta tsike a jala mi wan kana tsamu si si a tswa khanda ke a ta ngwe sing tsika ndo hang khama ndo sing tsika na ngule tsara ngwe qama tsika he a sing wa o he ka tswa jala a ta ka e he a ngitsi he a apangatsi la tere ke a wa khamsi ka o la tere ke a wa sing he ka wa ke ne ma khwa tsi jala sing ma ke
1: Chika e gang ang room sa plani. Chika e gang awa kausi ke him sa agulit o kuwa kausi ke him sa akamtu at wika. Tam sa sing chika ang hingka sing higa msamani chwa uwa chiki daga jalam samani chwa at kama chiki daga jalam samani chwa asinga chiki daga kama msa. Msa e msa msa ngan msa ngdua tapasi msa sing ka msa e nga ke at kala atu sa tawa chita mar ge duma ke ajala kama chika ndua. Tama ka sing ke ang huli tawa chi da duma ke atu to kama chika na atu sa tama ng at hanya ada ke aku tuisa, kau siapa nak angkut game? Saya tengok sing si kang, makereka kaki cimbo, makereka kaki ngosik ay, he kata ni kamam sa, makereka ngosik ay, kata ni tuam sa, tak kamam sa, hin cimam sa, kau siapa nak kamsa tuit, kau siapa nak kang, kamsa kam sing, ta akang uah, tapi cik pasi kamsa makereka. Kala game sa guna sa, kala game sa guna singka, tama guma kaya ka kamam sa, kamsa kawari cik ay, kamsa kaw kam cik ay, kamsa kaw gulit kacang, kamsa nesi kaki cik ang, ka khamam sa tama game sa ki sekala ka mcha twin nge ki chikang ti tama mi mone wa ho jela chike ta ka wana chi ma ngui ka yo chi ngui khong ya kha sa khong ya kon ra ki ka hi ka jala a ti ta na ang ali ka wisi ka e hi kang ki chik ang ali ka wisi ka e hi kang a ki sekal ka ta chi ki kala pa sim cha se kala pa sim cha kham se pa sim la sing hi kam sing a e o wala sing a e mcha sekala chi ha wana kha sa war dir rigaro and wa ki wana chi kan wa kai atapak siga nga chige ake wona chimbono to asing chiga no ka gini kala ka jala ta duma ka tani kona nta wan kala ka asing hecha no kala ka asa chiga jawa chiga ndo nki a joya ka pasi asing hege chi a joya ko ka atutu kham chiga ndo tutu gu chiga ndo tutu sa akang ku igai kala kam ka ase ko chi da mar duma ka e ha kam chiga na wasing hei te gini chiga e kwa ki ki kwa kale ma kai Makcui sing hiji kang, tekalang hamas sing hiji kang, makcui amat sing hiji kang, tekang hamat amat sing kang, makcui kita ham sing kang, tekang hamat ham sing kang. Kau siapa nak kalung saa, tak aku orang leh. Oh kat sini kita kawa a, sini kita kuku a. Kena kawa sing leh kata kalung sa kama, kena kawa fistan kama tadi sini he mak ngasing leh kau, sini mak ya kawa cimboi, kuit angkui, tekak kuit angkui. Cangkang pasi madang kuit ham si, okang pasi madang kuit kulit asing kiki. Miman ya wah, mama nerek kau mati kiki. Mama ne ujala chikai kau si kana kang agulit kata ngai tapi aku ngai sing chikai ngai ni si chikai kiki kuliti maga jala kama kuliti mama kama kama chikai kuliti mama jala kama chikai a kau si ngai akang u tapi ngai ni si u wan jas ada ke Awa ebia kwamza ke hurricane wamza fiti ngana mza ke timbo ay ya mza unga mza porangi kala kumsa ingwa mika ibi kure victor ki kala kumsa samsa gitara ngana indoge hurricane.

Extra FM 103.7 xinxekene kanake mthesakhe kunzima wamtsaki tarencindo mthesakhe ekhaya ke camtheke hola camtheke ke ifire camtheke ifire tagamonete ke chibu quma ncube incame xa ayibi vikte kala mthesakhe maxaya tewe ke wole athi camtheke mthesakhe xamxamike mthesakhe wole camtheke ke ifire afa ifire mthesakhe samsabore ku ncume xala xa ncume ra mthesakhe sike wisena qo ncamtheke mthesakhe tti ayo mthesakhe wola singa ika wisike xa mthesakhe ya qoma incawa wa nka ike mthesakhe sicawa ka wisike mthesakhe xamsinga ke mtsa tswa tshe ina ga tshetswa singaitse o tswa o dzala tshe mtsa sa ke tshe ina ke khamtsa o ka tlhoko qonqa mtsa ke ke mtsa sa ke nkula tshe he ka a khwasa o nkula tshe ka panga tso nkula tshe ka dzala nkula tshe he ka nga singaita mara manera a khaya ka wisika na a sa ke ka wisika qonqa ta ke ng a o tshe he ka mpasi a singai tshe ka mpasi a tlhwa tshe ka mpasi a o dzala a singa o ta ke maguli tsa tshe ka e ma khamtsi ka e ma banga kawisisi ka eka nga dzela khamami ma kham kawisisi ka eka to khamami ma tsama kawisisi ka dzela khamami ta tsisi ka ndowa ko he along sa khamatsi a singhei ke ke kana tsamusisi o wala wisisi tsike kang out dzela awa ma a banga o tsike kang a tshotla ya ke ka dzela tsike a tsunga qhaya fa a plani o a tsho a qonqa ke ka dzela khama ka pasi khama ka to khama ta tsisi ka ndowa ngote ke mtsa sing tsige awa tsijela sing tsa sa tsige wa tsijela sing mtsa gulitsa ka wisike wa ka dzela sing nka mtsa kham nhei ke mtsi makang a pasi khama o mtsi makang a dzela khama ta kanga na tsemusisi kanga a nqwa kana tsemusisi kanga a gulitsa kana tsemusisi kang a kham sing ta nhei te ke tsike ma ngoto tsike ma tung panga o tsike ma tung o dzela ai pasi ma sing ka e ka nga dzela mpa si masing ka e ka nga pasi mpa pasi masing ka e ka nga tose tomi nkanka na tsamusisi on qhale monqwe kwa e monqhuli tawatsi makhamtsika nang sing hi makhamtsika nang festan makhamtsika nang gulica makhamtsika na nkaki matung totsiki matung dzela tsiki matung khamatsiki ta ka wisisi ka tsika ke ya ka tri khamuka go shatsika maneria e ya ho khamuka maneria e ya tsinji a nka wisisi ke ya nqwi ka e ka nga ngoto kawisisi ke a o dzela ke kala tsamuka e a o towa kawisika ndowa ta nhei ke mimane oa ntsike khama mimane oa ntsike dzela mimane oa ntsike tomi ta kala ka ya sekotsi ta marjuma ka he a khamsitsi a wang hete ke ne maki maki probera tsika maki o towa tsika maki o dzela tsika maki o tsuma tsika maki o towa tsika maki kham tsika maturu de ke sing hai tsika maturu de ke o towa tsika ke ka maki o tsuma tsika ke ka ta kawisika na anga ke mimone oa sing hai tsika mimone oa ngo dzela tsika mimone oa nka kham sing tsika mimone oa nka tsika khamomi wan angwa tu tsika e qala ka e angwa tu tsika e qala ka ya tswa o towa a tswa dzela a tswa sing hai ke mimone oa ta wa sing hai tsika mimone oa ta o dzela tsika ta kawisika na na tsamusisi o wala wisisi ka towa mtsa o ka ntsuma mtsa ta mtsamane ya oa ta wasimhai ka ke mtsa o ka o dzela tsike mtsamane oa ta wasimhai ka ke tsike ke towa mtsa mtsamane oa ta wasimhai ka ke tsike ke tsa mtsa ta mara mtsa tsokona ke singa ka mtsa tsokona ke guka o mtsa tsokona ke singa kona ke panga ka mtsinga ma ka kona nga mtsinga ma mtsa tlhama ka ta mtsa a guli tsa tsike ngisimhai mtsa a guli tsa tsike ngka panga mtsa guli tsa tsike ngo dzela wan kana tsamusisi kana wala wisisi tsike ha dzela ka wisika na akhama mtsa ka wisika na tsuma mtsa ka wisika na to khama mtsa mtsa dzela tsike he kanga mtsa ngo to mtsa dzela tsike he kanga khama mtsa mtsa dzela tsike ngai ka ke tsike ma eresta ka tsai o tsike qala ke ma tong dzela e wan masinda ka itlo dzela mi masinda ka itlo tsuma mtsa mi mone wa o towa ka hi mone wa ngo towa ka hi mone wa ntsike dzela mi ka sing tsika ndeke a tswa thusa ke tswa ta mara tsama qa e o wola qa e a o sing hiti ke tsige sing a ngulu thola la mara a thankula fur draw ke a tsofa thankula nka ya qamang na tsa thankula ke ke ma dongo dzela tsa thankula nka ya fa ne si tsa tsike ke mone wa ta a khama tsika mone wa ta a towa tsika man ka wisi si qalam tsa sing deke tsige sing ke tsa ngulu tawa ke tsoa tsala mtsa sendike tsim tsang huli tawa ta marka e he mtsa toto a khamsi tsam tsa toto a gatsika mtsa dzuma wa sendike tsikang khola ki ka ki tsam tsa tsikang khwa ki kwe ngam tsa ta mtsa thung tsoi o tsela tsika ong tsang tsoi guli tsa tsika ki kang ka ki o tsela ta mtsa toto sing tsi wisi tsikang mtsa toto fistan ka wisi kan do mtsa toto khamsi ka wisi kan mtsa toto guli tsa ka wisi ki a tsela ngai ki kuna u mtsa wa sing tsi thung thung kuna o mtsawa sa tsitsitsin kuna o mtsawa khamsi tsitsin wan qala ga ya sekotsi ta dzuma wa sengne tege ne ka tsumsi tlhoki kai ka jela si tlhoki kai ta pasi mtsa go sentsi ka pasi mtsa go tsinzi tsika pasi mtsa go li tsa tsika ngo jela
pasim sa western kawisingan do ngaika game tima kalam sa o tima kalam sa daga eh ya to western sikai amane oha tawara ko matwa amane oha tawasin ngaika wisisikai amane oha daga yato wa ta sin kawisingan do hang chinji o wasin kawisingan ho kama cace kawisingan ho zala cace kala aqwa tusati tama duma ti tsonwe ti ga khaya ke ne ti ga ke zala tsetwa ware kawisisika eh mtsasin kayika an ka amhom tsetwa ware kawisisika mtsasin kika ngqam tsetim tsetwa ware kawisisika mtsasin kika watsike inqa wa mtsa o ka watsike ti ya khamo ka mtsa tsu tsike mtsa pa simtsa o hana utsike pa simtsa o khaya utsike pa simtsa ga wa mtsasin kake giti mhegisin ka mtsa thwisa ka wa tege mtsa tsa foko sitin eh kake tsike qam tsa foko sitin eh ke tsike qam tsa mtsasin dikika na tsamu sisi mtsa adanda wa qulin ngwa mtsa tsa a probier ka go tshuka mtsa tswa probier ka go gola tsa di dole dam tsaka na tsimse mtsa tsinga ke mtsa tswa thwisa yena ga tsika tsika mtsa yena ga tsika mtsa a tlhama le ka ndwa ka tlhama mtsa dikeng tsinkwe tsike he a nguli dawa he a nnoka ka wa tsike ka ntene wa tsike ke tlhang khong ka e a nguli dawa tsike ka na tsimse a ncence ne tsine nguli dawa tsike na tsimse a ncence tsinqaqe ke ke ka go nqame ke ka go tama mme wa kole te mama wa na ka tsike kole mama wa na tsijela ke se kole mama wa na ka e khama wan kana walosi si akula for trawa ya qamanga tse ka ke athusa tsigising ke ga panga tsatse athusa tsigising ka ke a o khama tsatse da sing tsika ndwa nge ka ke a qoli tsa tsamisa qaira tsamisa ke qala ka ya sing tsike da tsuna qala ka ya sing asa tsike da anisi da pasa nge ke tsamisa qai ma mtsima ka ha khama mi tsamisa qai ma mtsima ma tsamisa qai ma mtsima ma panga a qala tshong tuti tshongwe de ke khosa mi qala tshong tuti tshongwe de komiti da marduma ke a nce ha nce va nce ha panga tshike mjuma kolete ma ona ka e ke a jala khama mjuma atisa ke tshike a ke sekela mjuma a ngwa to wa qale mandwa a pa sa nce ke ke ka e he a tshong tsi tshongwe ya khosa a tshonga ya qonga ke tshike duma ke a nce ang a pa sa nce ke a ngwa a tsetsa a ngwa a ngwa wa ka nce ke ke titi he a tshongwe ha longsa titi ndo yeng ao da ke a qanqu a ngide ke ka mangu qaw kang ma taw mo mi tsitse wisisi mo tsontsi kwe nana ngo o mo ngo mo tsinqe da ma ma ngo mo tsitse wisisi ka nga ke ne ma thusa tsi o mo ka nga da ke ne ma ngo qanga tola tsi ka nga da ke ma a qanwa ke wisisi na mo jela ke wisisi kanwa da pasim tsa sing tsika e hm o khama tsam tsa tsim tsa sing tsika e o kham o to tsam tsa tsi tsa sing tsike ho jela tsam tsa tsi ba ke wisisi kanwa nga ke ka sa tsi he ka dia a o fa sing tsi e ka dia a tsoteni sinini ka tsa nga tseke ke di ka ndo tsoteni sinini ka ka o di nga tsa tseke tsi tsoteni sinini ka ka o khaya khamo ka tseke ke di a pa sia sing tsi ka ndo nga ke ke a kona hanga a goli tsa tsike he ka nga tsuma a fa goli tsa tsike he dimo nwe ka a dui ha ho nwa tsa dimo nwe a dui ya kwa sa nga wa tse tsike a dui tene a kwa sa nga wa ka mo dui a tene dui a kwa sa nga a ye ga ga mo sa dui tene a kwa sa nga a nga lisi da tsi sa na kwa nga ta ke mo sa sing tsi ka hm o jala mo sa sing tsi ka ho to mo sa sing tsi ka ho ka mo sa sing tsi ka ho tsuma da ga tsoba tsike he ka nga la ka a sing ka duma do ka ka o jala ta pa sa nga ke ke kala ke a sing ka a jiwa kama fa jiwa chinji hin singa ki athusa tsigi singi kama kare athusa tsigi sing ki ka jala ta msa kona singa usiana nhege ki tsigi he msa kham nhege ki tsigi msa gan nhege ki tsigi msa golitsa duma kang a kona singa re duma ka atso a nhege ki ka usiana kama ka usiana towa ta msa sigi msa titi maga gum kang we tsam tsa sa ke fine wa tsi gwa msa a tsam tsa ki tare ya kham tsa ke say my name o msa ki fitenga na msa ke kumunga ke wala ka gum kang re kham tsa ke firi a tsam tsa ke a khan fir ta khamani te ke msa kuma ke timbo hino mi a ibi fite ke mbanda sika matla ke a yi toner da gai mja sa mja ya khoro la matla mja ke 13 August 2016 to mja sa ke timbo a tik dam tsa mja tsa le gamjo khoma ke mja tik dasa tsa ke tarang ne ya ke tsam tsaram tsa tik dasa mja bori ku ngum ke wala kam tsa ke fefiri a te a ke sejer ke kala tsam khoma e ke duma ke mja wala tene a tik dam tsa a te a twiri tsa sa da ke usena mja tena sam tsa program ya kam tsa ke mja kala manga awa education at comes at the case take your man ke duma aya program tsang ka tsela ga tsa khomeka na wala usisi ke mtsa akwa ya tsang tsa ga usisi ke akam tsa ke mtsima kang pasi om tsima kang pasi ga jalam tsa tam tsa tsam a kon tsam tsa ke mtsa sente ke ke kala tsam ma kwa ke tsam tsam tsam tsa ak pasi tsa pala pala ke to wichi se i mo tsoa ke tsiga ya awala kam tsa ke ke skola tsa ke ke ga usisi na o kam tsam tsa tsa tsike itsamatsa dwe tsiseng agamswe nge ke ke ya tsala ga ga go tsia a khama khamo ga jala khamo ga tsasa tsa ke tereng ndo ga ke tsamtsa da a sam u no tsa prong ke tsala tsam ma e wala ga tsam tsa ke kuma nge mami ab
Victor ke XKFM 107 e ke nega.

Kim jawole ke chik de ya wole nge fai fir ge eska FM tole me gya ambu nge wa eska FM ngi ten gya tang tame ge ngi mi yamin era verten moyo vu koman aka ko ye klan ke gya wa tropa ai wan nga ba ke jango ai aka kon no se sive no pinsa an ka kula kang he a chik de gye ngi ke oku yan kala manga ke article yan sieva fir aya kani kuna kan singi 3 un a khaba nga process yang ya veta aya chon mako de ge chu o chala un statu ayi gani kuna khawi tamne gi ya khamsa un la ya ayi gani kuna ki mani gi da chau an nga to ya gi dangon ma pinchan ka kulan khalma ngang ka ang gi dang un pitura ki hofu ayi gani ngang ka singi ya khamsa ta ki kulan aya tolfo singi gi da chu wan an nga gi ya wat a ki katru gi ga panga ki malin ka ngu wisan kansing gi ge khale ya ya gi ang nga ya en aka ko yang sing agi ya khamsin ta ge twin ta ge a khiste si di ta ge gi ang ho fu ai ga ni khunan kang he gi ya wan khale ya ang ya chu su bi sa khama khu yan kan ngo si kan sten gi ya khamsin ji ge gi ang ge khama spc ki chi ge gen ye en si ai ai ni si hana ko khawit tamani te de gya kham kham go sun un la ya ng kang hi ya chig de gya un ni sin ek gani kuna sing gya un an ngaw so be san fak po ne yi me gya wa ku satu ek gani kuna khale man nga sing a gya kham kham go an ngaw vetan ki parlament ya ng kang hi sin de gya un an ngaw fiko ma gi tan ngam ku gi kham sun wa chig kha gi ng de gya un gani kuna ka gi kang ka chong o ying gi kama gani kuna ka gi kang ka gani kuna feta ya chong sing atini gi kham kham ko sing ngo shi ga gi thwa khali kham ko u fi ko ma ka gi kongola thom ko sit africa ya chong gani kuna ka sing gi ang ba sin satu ai o ko yana ka o yan chig gi ya o parliamentary ai gani kuna me tu paks kang ya khawit tamani chik de gyan hong ke khali uwa chik a ngke gani kuna kwa ng mgu giga ng ya teke chik an chik de gya uwa kane kaw ya gani kuna ten rute a yi gani kuna gya ng ya teke khamsun ke vege kwa chwa ng ya gyan ke ka ng he gya chik de gyan hong ke chan gani kuna kwa hindi gya wa ten rute a ya dam George a ya kuna ach en nintak koma ses en nintak presinde ya tig gira mugi ganga vege chong ya kanki kan sing ya khamse te ki 5 en nintak koma 3 presinde kang ya tig gi ki sa wa dam ya ya kunan 27 ta khamili meter ka ga kan tig gi kong cha kang he tig gi ko kang dam ya ya kunan ka hi gi ya khamsen bun aga flak kang hi agya khamsen da ke hermon dam ya gani kunan ki chig de ki gani kunan chig de wa yun dal ya gani kunan sigya senta ki ya chig de ge te nga 100% kang histen ge ki khamsung wa kang aga chon 105% ya chig de ge da thoi gang khama khu ya kang he ga kang chig de ge ngu cha gya wa ach in 60 mm ya chon se sian district ai municipality ti agia ku yan khalem ngang da gya khamsin da ki chigan chig gi da thon ngalu khama khoi ka sing gya sing uan gani khuno kwa n kan ngau shi ga sing atini gya ti sa uan ku ai wo jala ka hu i ka gi ga chu wo jala khama khoi o gi ga chu isa khama khoi wa ku ki gani khuno kwa n chang hm ai fasin ndivi ka he kalak kam chik de gen hok kun sa ga sig ya kham su wa chik khwang ai firen fiar tak dens tak ya kam kang he wa tho chik de gen hok ulia gani kuno ko ang chik de gya wan kripa ya kunan ke ji babu ya kunai de ge chok ka wan bunga in de ge thot um kham ko kripa ya gani kuna ki ye ang chik de ge chok khwan chigang ka chon ngwa ke ak ka ok ka ngi ak de ge da ya ku ki kam ka kan chik de gya wan yan hangang aya kani khunan ta gya ndi uchi choi ng hechik gi chuk ka wa khom yang aya khunan ngau shi sing ya kham se te ki 119 ai chik khwan kang hechik gi chuk ka ma kol ma ka gi kwa kani khuna ko ang ya wan lang islan aya kani khuna ko ang hek gi ng khwan
kama kwe un ang ngawit ka ngangge kwe ngangga sing ati ni giyak khamsin ta ki ti kang aga chon ng kang he ngol ng ati minak ang khawit tam ni chik da giy chon ng he yin ki giyga sing u ko sa ngal gani kune wisik da giy kaya kwe giyak un ag kama kwe ngawa ngang ki koma kang aga gani kunan uam chan ngom yu ng hiya faifiri ngay fasi takim cha wala diwi chik da giyak wan sejeri kham cha dira giyak sam chan ngom yin ng hiya kwe dam wiki iska FM

tsametse sika tsutsui ga seis ire tlamoga ex ka FMG no kwedam bori he e swere matra ti Thompson nore tayuma tin khwena ngai minister na te hinye ami jao a ki ta khuno speaker na te hin ha tsu parliament de o ka no si viwe mapisa ngakula e na te khana arati ke hem borunga ji ansi eu hiji go veta si article 137 ta si miet khona a jeri ku ka ko veta ha aja ena mo ku ta ku erita ona nga te statuma we or ku ta ku tlou tlou de be chem kham borunga ansi ki ti a kai kai tam ma pisan ma kula nga tsu de hofu ki pretoria ki ewi hi 12 ko de mporonga a tsuri di ta khono sireng jae ka di no tsumporonga ji asa am ki tamano angwe sene ti khemporonga hambe otam kha e kayma tena a krati a hofu ki te kui tam ji khan ki khai no khana ste ki ki tam no nga kwana sika ka he tshwen ko khuiti 20 agustus ji khabana kai kai gwe ma pisan na kula e kayma tena a tsam sika khai ti dango a kai ka kusi ki tu ka hin ho ji a ana ste ki ki ko abasi sham ofu a garana ti kha no droma iti SABC he ta khuno ENC he ta a kai shi ku te he kai ka ku iti kona kha ana te ko TFA ki no radio ki ta tu tu wo gwe jao kona ama kwe kusatu kaka menga hati anyama ko jao kai gunu ngwe ta chinja ti kwe a jao ki ka kai ti kwe hem tsesi ka parlamenti de kayu ka sikara khonye aja aveta mu ku ta ku ta wonka kara ku yahin kwena jao akuri evetam ngomanda kwena veta ngomoti no shiyo khati parlamenti shu kanu aveta manda sata wonka kara hi kwe a go nyu shu ka jao wo ku jao no na ta iretam no veta he sit africa kun o jao kuna kete ka te ngo di ha mu na jao ka ya wo tam kusato si ki parlament de jao o ka kuna akter ma ko kwe a kusato te ma ko Matthew Parks ma na ti khana kya ti be veta he ta mu ka qara hin kuna jao ku ri e ta kuna si ka ni kuna tsu shu ka qa no tsu shu ka ku no si ti hwe a hwe a ya nyam sa ne ki he mu ki sa ne ku tam ten route ang kuna o ana sha wo o tunga ji bara a nge tv ke ji tsau sha tu ti ni ti adam ji an tsau sha tsue hoti ten route dam ma joji ki koma a khan nien ta koma ni 6% de sai ji tsue ti nga ka 5 nien ta koma 3% de nge tv ke ji khana nge ti no no ki bara tu ti de ko a 27 ta mm sai ji no sa Harlem Dams gita ma Union Dale ki aja 100% de nge kho tswe ti 105% de sai si no bara agi tu ti de ko 68 mm sai si den route si o district municipality ti aw ko na khwena a ka ti a ka ane go ti ko na a sha pipe ji che ko ji ena mo go ta ko jawo cha ka ka o sha ena tlo jawo ka ta ko nta ha ena sa a wokuri kara jao ka vetam borishu o khri o hen e ma na ka te firin fier ta ko kuna densta han e ka o ti tu a khvishan tu kariba sa ta khom ki zimbabwe shu o kam kwena kariba skin ane go te kuna o kurina ag o ti ta khono tsu tsai khona ngo manda khona ke tama hanu o ding ha nung na tsaye hota yam hunga ka pareta khom ki ana o dugu de go nya ka he tsu he 119 ko khona ona na go kung tin tsu shi Long Island se ke ji khabisa na ti an kun o dina tsu na o tsha kam ji am se na ti no a tsu shu o shu ka ngo tin na gyao ta ka ya hatin u khoma ha nyam se na tam Zimbabwe unwe anka tikiri ante saniti na kona sika khana aja amu siki we oruko jao kai tati khoji yo ka khana jao kar khawa guta ku kwena a khawa guta ate ya ha seis iri bori he khiri ngwe
kubori he te u jika kwa mana kwa mongo tamme siyebe ire tamnu ekska FM kim.

Meleng te a tia man, a tia le rato, no tamete ka sievet, amtako, 3:05 hamaniteng, ye hua, unorten 7, oen yeh exka FM siki. No programme, yamsen a hotat, inza tuante te ongo, tuana en, tuana programme skin, uye te komono, shure, aninza, ke tam kunku kasina a. Siya ba khamenite e ya khwa sekhere na go sa agere ya tlamelo.

Exka if kawa wala ngoi pangom tanu kuchu au ngoi prokhara mangu sauzi se kaya ke wala ngoi akonga ke wala ngaji chang masinda ke chi kai kai I dibe kwa wa kongkwesa isi di skola ske laya ke kokoma ke jangu age kokoma ke fray daha ke wala wa 12 ke isi di sende kuna ke wala wa 12 ri wa zike gegwe ma kwa nga kwa lunga we mtan chongo ngu saguzi che ka ke radhu al di hours fan kongkwesa isi di vort hardlik ait khanwe na di vergadering wat op fray daha more sal plas ven om 12 ri by the SAD Center. What's your gateway? My account number. Call me. The agusa that you call account number. Hey, can you add that to school and the bank? What cook masa? Laya. Ah, ke wala wa 12 ke meter gan kuna. What's your mutton chongo? Call me. Hey, ke sa agusa si ka ke radum. Then asin that you call game. Ke cook masa that you SBC num. Ke cook masa ke the 14 day. Ke agusa ke XFM kuna ke wala wa 10 ri. Bang of a kungwitam kui, the 400 men say, mut mora, the SABC event by one, the 14 day mora, a hoses by XKFM om tinir, and the number so for hui kungwitam kui, kawa Joseph Jim, Mukanu Mukua, Trumenda Makunde, Auda Chichwara, Ronkuru Kamati, Matumbo Dikua, Maria Kakuti, Uyanda Katimo, Gombe Kazumba, Kasivi Kuvia, Jose Jitembo, Luis Ndeya, Max Kajara, Julia Kabota, Domkia Moronga, Musoni Sibongo, Dara Kativa, Jos Kativa, Masinda Kasimbeli, Dipau Kalipau, James Kabota, Bongi Duve, Kutiva Kunonge, Kamuti Kasamuna, Mudi Sagarete, Aupa Kajeke, Katuki Sikoka, Bangu Depaisa. Wain panga ba kokoma sa akalatu ke kokoma ke wala watiniri wa chike gekwe ma kwanga kwa wala ngo mden chongo ba kokoma ke num ka nga ge kokoma ke di 14 de ke SBC ke XKFM kuna ke di 14 de ke wala watiniri ta masing ke kongkani kuna ka wa opa kanguya ege achao kulapa ege achao Teresa Magumbu opa Benjamin ege achao Dofina Magundu, Dofina Jeke, Makai Kasoka, Vasco Sarneu, Maria Domingo, Domani Ravier Egachao, Paulina Lilua, Antonio Maseka Egachao, Ana Kavu, Avilonda Gilis, Aupa Majolo Egachao, Auma Kalumbu, Eke Aupa Name Naka Ke Gatu Dala Ledia Simon Teresa Johannes Aupa Jumba Egachao Auma Susita Kachera Ke Susiana Conserva Wei Panga Kokoma Sa Akalatu Wa Chike Gewe Ma Ungolang Ngwe Sakuzi Ka Ke Radu Aku sedang kakawa donor dahan Mten chong bagi Simon Chuang Hengkwe sa kawin si gang Kawan kaki radu Da aku sedang kanusi kawaya tu Kakai si pangawa aku Kai kwa radu ke numru Yang honetin sewam Penneha FM Manum tatu kaya unga wala ngawa Hengkwe sa kawin si gang Kawan kaki masin dagi kawan ngulit juang Mten chong bagi Makani ka mekum senga wala ngawa Da asagi masin dagi ngaya Kwa mtake kawa Jose ngui pangom ko chunga ba wala ma chi cham ko si dagi ko ma sin sumanu chuang ge wala ngai dagi ai mule kha kha thoma ko ta khalu ko ngum pangom te ni nang ngam ge dagi ka nyui a mule kha kum sela khuyu ka wem ko chuwa a ngui fasi da ka ne wulu si ka ko jela thoma ko kom ko chuwa wala ma chi cham ngai
대게 마시 대게 그번 해가 안 당가 다 간에 우지 심과 시대게 거의시 올라 가지 장 그거 지라 감고 때는 나 생대게 아카세네 간우지 이고 감고 세 오지게 된 종로 올라 넘어 한국에서 거의시 그냥 공 가게 라두게 거에 두 거의시 방나고 세 대게 올 간우지 이고 감고 세 오지게 된 종로 올라 넘어 한국에서 거의시 그냥 공 가게 라두게 거에 두 거의시 방나고 세 대게 올라 가지 장 때는

kawa ulang ngaw em tanu kuchu aun ngaw program ko sa uzi si ka ke radu ke kawa tu ka khai si pang

Nata e go matem tla koma. Nata tsa mo ago e tem tla kota. Na tsa mo ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka komkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e tem tla kota. Ne go gestesi tla kota e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara keri. Ncim tla ko emki. Gose namwako platform teniki bakwetsema xkaifemki kunji damasiji bakwaji twaji temkhamietska pomki ncinyam dot atakwa kunwako xkafm kwena ngongorwe.